mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ogunjo today is 2009 odun 2026 mo wa la gbogbo enu le mo ki gbe pe happy happy happy sunday gbogbo le o e dide nle is another morning devotion gbogbo le e dide nle o atun ti mu sunday mi mo ki omode mo ki agba pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba giti tun ni ilu ibadan pepe yo pomo church loni mo tin ki gbe latana oh my god kini kon sele ah ah isele mo ni gbagbe kan bi n ba tin so ba yen o ti yo ye gbogbo eyan omo olohun gbogbo le e mo bo ni bi pepe a ni do bale a ni kunle a o kan lo fese te pepe wa ni a o si mo jo ada ogo pada fun eni to ni ogo mama bo se n bo bi pepe without wasting time mama gbe orin soke gbogbo wo mo jo to ba ti jo ni bi pepe e mo gbo n ta n se yi e mo fokan wo aso time wo bo ni church la ro yi oh engineer e ja gbe orin soke pe ah mo dupe temi and dupe ni

Olorun to nse alatileyin mi ati e ada ogo pada fun mami e te working pase ibukun e ti nbe ninu osu oni ni 20 bi oluwa se nbe ti emi enbe layi loruko baba to ma ti temi mimo osu ya po le fun in Jesus name mo be pe gbogbo eyan omo Olorun si pade agbara ta ni laaro yo le die tori ma se nkan kan fun awon eyan mi ni so pupo gbogbo eyin ti Olorun ba fun ni ore ofe lati wa ninu service laaro yi is an opportunity for you ise meji ni ni agbara eni to ni aye atorun enikan ni bi bawo awon omo odun meta la 13 to 30 awon ni okoko wole sinu isin akoko so ni ago meje gba ti o ba fi di 9 iyan o wale leyin gba na lawon 31 titi lo soke awon agbalagba titi wo lati 31 awon no wole lati ago mesan iyen na mo pari si bi owo ago mokan la bo si meje la ni agbara eni to laye atorun egbe iyoyin dani mo joko le angeli re to nkoja lo loni eje nso bayi wipe ki gan ni mo pile ise iyanu latowo Christi sinu aye ni kini mo pile ise iyanu ni kete tin ti mo so iba ti le sele lore kore ni ise iyanu mo wa sinu aye re enikan ni bi bawo bi en ba ko yin to ba le tele eko ti mo nko yi sise ninu yo mo dun gan bibeli so wipe o ni to wo to Christi wo ko si mo pe rere ni oluwa eyin omo Olorun kakagiri agbala aye ojo ti eda ba di atunbi ojo to ba di born again mami ati daddy tin gbo mi ojo yen ni won ko ko e sinu iwe iranti ninu awon ti won siwe iranti kan eni kan ni wo di teyan ba wa di omo Olorun ko ori eyin gba ko ni ojo ti eda ba ti di born again won mo ko e ku ni bi to ro po wa won lo fi sinu iwe ti won mo ranti sa eni kan ni pastor eti eja dale ka to sa bawo gan le yan se mo di born again what are the marks of being born again bo te je pe laaro yi okan ojo kan won ti agbara Olorun se ninu aye awon eyan na mo fe gbe injo je mo pe even light ti dojo mi wo o tun le datun bi o si le de church loni ko tun datun bi awon kan be ti mo nko ni eko yi ti mo n lo se ribo mi fun eni kan ni bo ni kin la mi gan aje n pase oluwa ni ki eni ko gbowo le idodo re ara ti eni owa da ninu aye ti aye oje oda mo kede gege bi woli lati isin lo bayi bo se bere si dara ntin ti o mu omo ri ara yen da loruko Jesu ko bere si sele ninu aye re in the name of Jesus what are the sign what are the mark of being born again kin la mi mama wo bi to ya won kan ma ki gbe pa won ti di abun bi in lo church laaro ni isin Bibeli ni ki so olugbo tabi oluso bi mo se nso yi tabi beyin se ngbo yi laada lari bi o si olusi oro na eni kan ni bi bo eyan le mo wa church ko mo lo church tabi ko mo waasu bi mo se waasu ko si mo bo ko mo jolo mo kin la won kan teyan mo yi won fi mo number 1 when you born again you become a new creature eni kan ni ki le wi yen wa de da titun aye eyan o change ko nilo atato iyodun kankan bi mo se ran so na ni nkan to mo se teli o yi pada si n to mo tun se o bere si se nkan to yato eri okan re soji 2 Corinthians chapter 5 verse 17 o di bi enike ni ba nbe ninu Christi o di eda titun o n tatiju asiko ja lo ojo ti Christi ba kale nu aye eniyan aye titun re bere aye eseju oni nlo oni kiesi behold gbogbo nkan si di titun aye titun wa bere inti mo pile ise iyanu ibi ti testimony ti mo wa niyan daddy e se dan ti mo so iwo ke kan pinu oda ti e wa se born again kan ja jo se ni won ojo die to ku yi lodun yi pe mo fe gba Jesu ti baba e mo ki gbe me mi se mo kuku so fun pe Ismail amo je eleke osawi amo lo ojo kan le mi ba Jesu pade igba mo ba pade yen oni mo bere aye titun mo di eda titun bi enikeni ba nbe ninu Christi yo di eda mi ninu Christi o n tatijo awon nkan tatijo iwo no wa fi pinu mo mi se palapala mo
and any credible yan se wa mo se yen enu lasan lo fi jewo si igbala wa wa fokan re gbagbo si ododo eni kan ni eje n try re laaro yin gbowo saya ja try re o so simple gbogbo eyan omo olohun o fe die da titun e wa so tele mi leyin eni jesu oluwa mo pinu laaro yi wi pe mo gba o sinu aye mi gege bi oluwa atolugbala mi wa do olugbala mi gba mi la yi aye mi pada mo njewo ni waju eniyan loni pe mo gba jesu gege bi oluwa atolugbala iba aja afani onle iba je onisese ni o iba je christian ni o because eyan le je christian ko mo born again so bo se so tele mi leyin yen nkan kan sele enikan ni kini sele iwo le mo feel e o le mo gbon to ra won ko digba won ba to so pe eyan gbon ko to di po di bo ni ro bibeli ni nipa igbagbo la fi gba yin la ki se nipa ise yin Romans chapter 10 verse 13 iwe Romu 10 verse 13 o ni eni to ba ti jewo to kan pe oruko oluwa to da ko jesu bibeli so pe yola wahala whosoever call upon the name of the lord shall be saved wahala e so tele mi jesu mo gba o sinu aye mi gege bi oluwa atolugbala mi wa se le tele mi mama jesu iwo loluwa mi mo setan lati mo tele o mo setan lati mo asin o alagbara ni o gbogbo eyin te ngba bayi gbogbo eyin te npinu lati tele ko si ni yi pada re bere so ri to ba ti wa fenu so ba yen in to ku to se oju wi pe wa church kan to lo mo da won presenter kan lohun ti won ni le ni ko joko si ko mo gbo ko mo lo bi kankan ah ko se ge se be yi se be emi eto yan je gbogbo aje so fun won kan gbowo re lasan ni ko si nkan kan iti nbe leyin ofa joje lo eyin ejoko le ko so pe on ti born again oh awon nkan kan be to se o nilo lati dide lo fun iribo mi enikan le wo ni je be igba yen ni gbala re to complete ninu we mark chapter 16 verse 16 mark 16:16 o ni ya awon to gbagbo ti a si baptisi won awon ni ola eyan le gbagbo ko lo gba jesu ti won ba se iribo mi fun o ti la o be se ri gbogbo eyin te nkigbe awon kan be to je pe won gba mireku won si tun lo run apadi enikan ni bi bawo jesu lo so o ni awon kan wa lodo mi won so pe a oluwa oruko re la bi ngbadua fa awon eyan ti an ri se anu oruko re la bi ngbadua toju won la tin ba ti soro lori radio bayi won rowo won si yi pada won si san owo ori radio olufe ma je ntan igbalaju be lo o wa si church laaro yi ibe le mi o ti mu o lo si odo lati lo se ribo mi fun o bi ribo mi o ba se koko jesu oni se fun re lo tojo nu oni tebo mi lo igba ti o ri jesu bonu omi nbo ti e koko dodo john oni tebo mi bibeli ni si se lo yari john oni tebo mi lohun oni se tebo mi fun jesu ki jesu to wa so fun pe kai ka le ba mu gbogbo ododo se oni lo lati se fun mi ke mo tan yin afigba ti john to ti jesu oluwa wa to ti olugbala re to se ribo mi fun ni oju ese eye kan wa latorun e wa gbo eye yen ba si jesu lejika won ni ohun kan si jade lati ohun wa pe eleyi ni ayan fi omo mi eni ti inu mi dun si gidigidi e ma gbo ti re ojo to ba se ribo mi lohun bere si gbo ti e na iwo na le da olohun mo le da sin o le da gbadua ki yanu o sele ki se gbo ba to lo te ba ti woli kan tabi to n wa woli ka ki no oh my god iwo je a se ribo mi fun o enikan ni woli se teyin ba lo church si oda ni ko da bibeli so nkan kan ninu iwe hebrew chapter 10 verse 25 hebrew 10:25 o ni e mo ko ipejopo awon arale gege bi asa awon elomi e gbo te lomi oni mi o lori oke mi oni sosi mi o se kini kan o kin lo de to ni lori oke kin lo de to ni ni sosi ibe ni won ti sise igbala won tan ise igbala po even leyin iribo mi ta ba se gan nkan mi to nbe nbe mo ran ti gba mo mo lo leke aba wo wa so nkan fun mi oni se ri tira ta nko yi e tete mo ke le ba ko bi eyan se mo qurani tira yato si alquran leyin igba yen tan o to wa mo fi nkan kan kun ti oye mi igba yen igba mo to gba jesu mo to mo tun me enikan ni keni yo ni ka le ba ko yin la ditu so
asiri oluwa nbe pelu awon eni to beru e o le joko le ko omo awon gangan be to je pe won oni kon le ko so pe o be graduate ni se oni gbele kawe tan ni orisi meji ni awon kan be ti an gbele kawe but won o le dabi omo tin lo tin ri teacher face to face awon experience ati gbogbo awon kan ti teacher share ninu class on gan ni be bebe on gan lo yobe oni to je ki class awon day student ki won yato senti kan se sandwich student oh mon soro la re eje mo ti soro pupo so leyin igba to ba se ribo mi tan ibe lati wa ko pe gbagbara emi mimo ninu act of apostle chapter 1 verse 8 o leyin o si gbagbara nigba ti emi mimo ba ba leyin olodun ni so yen o agbara lati se christianity agbara lati tele olodun agbara lati ma sin yo wonu re wa leyin yen to ba se yen tan to gbe mi mimo awa mo kigbe lojojumo mo sa fun ese mo sa fun ese Hebrew chapter 1 verse 9 iwo fe ododo si ko ire ese oni nitori idi eyin oluwa fi anointing ayo yan o ju awon elegbe re lo asiri mo niyan elekan ta wa fi ko ni pe iwo na darapo mo church mo wa ko mo dagba ninu ori ofe a mo fi wara bo ngbo ba ya la so wara yen la so dokele koni je miki mo to mo ba sese nbo miki la mo fun miki la mo fun ko christianity o ye awon kan won kan da gbogbo e mo ra won ti en ba ti gbo eni kan so pe eni kan gba se yanu yo ti mo ye ko ni ye so olufe miki la ko ko mo fi bo ngbo baya la mo ro amo la fe levele pelu ewedu ateja la mo gbe si olofun awon omo kekeke ti n dagba bo ngbo baya lo mo je eba to le fufu to le aku to le kan awon kan o le je bayi to pe ipo omode won si wa ha si fe fi bo bayen awon gangan be ti mi o le preach lori radio to je pe ngba ta ba wonu church la mo so

0: on tuwa na ba mi ka kiri o tin pe mi o tin se kilo sele da o ko re mo de fi gbadura pe to je ko yawo temi ni je ki ri bo se pe n bayi mo de dele bayi ba de ojo keji lati Eko o re wa sodo mi losugbo lojo keji pe ohun o le duro ni ilu le ba pe tori ohun tin so wi pe ile to rent yi to e ba fi le di ile oko lo fe gba lo ohun ohun ni sanwo le mi mo
1: o so ba ye
0: e se pe ohun ti so be wi pe time to wo wa fe deal ohun na le emi ohun so wi pe ohun ti ri oko ti tohun ah maluda ko si wala ojo keji ara ojo keji na ni omo mi kan be ni America won wa lo na ile kan won ni won pe ile ni 350 owo to wa lo mi oju bi 300 lo mo ni mi le ra le yi ko so lowo mi ara ojo keji yen ti mo de lati 77 ti mo ji ni ka bi to 80 mo se ji bayi omo ye ka send 300,000 si mi ni
1: 300,000
0: mo ba gba bi ti mo ti fe ra le lo wi pe ah 300 ti ku ti wa lowo mi owo na ti ko 600 je lo ra le 350 to pe yi ma to fi yoku se ise die lo re npa ti ma to fi dori le yen won ni le yen gba 350 mo wi pe 500 ni ah 500 oda ko si wala mo se ko 500 ni ye ka le nu mo sa ra le yen mo se ra le yen mo so fun gba to mo iwa dodo mo so fun wife mi pe mo lo si church kan o church ti mo de lo yi o ya emi lenu o mo lo lojo kan mo de toro kan meji olodun de fun mi ah mo ni ko si kan to fe ye mi church yi ba mo lo
1: church le mo
0: be ni sir wife mi so pe o ni ma ja awon pastor o paro fun o ni running o wa da ko pastor kan ni badan yi o na luko to luko dada bi iyawo pastor yen ni
1: ni wife yi
0: be ni sir o ni ohun e o ni ki ma dara mi la mu o ni kankan wa nbe tare ta mo fi mo ni emi
1: mo fi pawo da
0: mo ni emi se mo lokan mi so ku baba yi woli temi lele mo so fun yawo nbe o wa ni ko so ala time yen e wa wa si osogbo
1: mo wa si osogbo
0: ni e wa osogbo wa ni a jo lo si bi program yi ni o a wa jo lo pasilo na wa ni ojo yen toilet ti won ko osogbo e fe lo si be se n ja ile be ati mama tell lo bayi ah o ni mo baba yi bo se fine ah un baba yi un nilo to wule olodun baba yi o
1: se ti lo ni mo five ba o
0: be ni sir wa
1: yawo yi yen ti jesu fe bo yi
0: be ni sir oni oni at baba yi fine gan o ah eyan olodun baba yi to bo se ri won inu o de dadun ah maluda ojo sunday e wa pin oli communion be se pin oli communion mo so fun afun pe mo ni emi mi de so pe ti ma ti dele gbogbo awon sa ti mo ni kin lo da gbogbo enu
1: alagbara ni jesu àwọn ògùn lẹ kọ́ bóde
0: kí lè pé àwọn àfọ̀sẹ́nu èpè àfọ̀sẹ́ olúgbò inú ọ́fíìsì mi nìyẹn
1: inú ọ́fíìsì yín rè
0: ògùn nù
1: ògùn àtẹ̀sù
0: ibẹ̀ nìyẹn àwọn méjèèjì nìyẹn mo fọ́ ọ̀dànù ẹ̀jẹ̀
1: ẹ fọ́ èsù dànù
0: òní orí èsù ni mo fẹ́ fọ́ yẹn
1: orí èsù yáyà agbára èsù dà níbi tí jésù fẹ́ jọba. Mo rí ọjà.
0: Tí mò ń sunu yà, ọjà ògbó ni ni.
1: Ọjà ògbó ni nìyẹn. Ọ̀sunlé.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà, ẹ̀dọ́ ni mo ti gbà ajénu.
1: Ajé lẹgbẹ́ yìí.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà, ajé nìyẹn. Ọ̀sun lójókòó yẹn. Ní ẹ̀dọ́ wọ́n pè ní Ọ̀sun. Àwọn ọmọ ẹ̀dọ́ wọ́n pè ní Ọ̀sun torí olúwo mi ọmọ ẹ̀dọ́ ni.
1: Evangelist sọ sí rè o. Pásítọ̀ mi tún rè o. My train in one Bible school and he will eventually become the pastor. He will serve the Lord all the days of his life. Mambo, agent B, bye bye. Say someone can eat, say, and lag back.
0: Ah, daddy, ko say little lag back, I'm best, you ka filele, ka ba ni ka mo so o mo da bi pe a fe yeye won
1: o to ni ka mo besin ko si esin to le gba yan bi o se Jesu ifa ko re dere o won ti wa gba Jesu gege bi eh ti se ribo mi o
0: kini lowo a si beli sa
1: won wa ni danileko lowo bayi ni awon class ti an fe gba Jesu won gba lowo bayi
2: nice eje mo lo olube eyin o joko nle ko joko ti program ori radio ni kun to ko lori radio ni ori radio ko ran awon nkan kan be ta se ngba badi church ti wo league di o se fun o ki oro igbalare o le ba mu niyan joko gbogbo eyin omo olohun oni ni sunday e lo mura bayi a pade ni wema a pade gbogbo awon sunday church to ba sumo yin kini kon sele nu service wa loni emi olohun ni ki se nkan kan ta tun se ri ngba badi church loni lati wo de wo moto bagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen isin meji ni ni agbare ni to ni aye atorun enikan ni bi bawo awon modun meta la 13 to 30 awon ni okoko wole sinu isin akoko so ni ago meje gba ti o ba bi di 9 iyan o wale leyin gba na la won 31 titi lo soke awon agbalagba titi wo lati 31 awon na wole lati ago mesan iyen na mo pari si bi owa ago mokan la bo si meji la ni agbare ni to laye atorun egbe iyoyin dani won joko le angeli re ton koja lo loni eyin wo le fe fi da mewa o fe fi iwo na fe di partner se o fe forele fun ka to fi tesi waju mu da mewa to re jade account number church ni 1966 36 38 73 e tun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ugbe jade account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni ugbe jade First Bank niyan and fi kankan to ba ni tumo fi se a fi se program to la lagbara olo eyin te ni ida mewa oya dasi e ke je ngbadura fa won to se marriage ti won mark wedding anniversary won ati awon tin se birthday owo kan mo na soke gbolo nkan si ni lato ni lo ki aye yin o mo dasi in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan mo be share testimony temi na 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message you are blessed it is well with you

0: ti o ni odi won ba gbogbo gba ti mo ba nka oro olorun yi a ma di otun loju mi lojojumo
1: mi o mo se
0: nigba ti olori ogun osu kesan de eni to nru omi gangan
1: oluwa o se
0: baba yi olori ogun fo osu kesan baba oluran lowo yi o je mo ko fi awon ti won riran sile ka te so pa won yen fo loju won riran o fi awon aro sile laarin opero

0: ejidinlogoji
1: mi o moyan
0: ko wa wo pe se baba ton doju ko e lo lewa ju ni agbo n lo peju
1: le se ju mi
0: aba anu ni
1: bi o ba
0: ti ko yo fi anu fo jade laarin awon alaisan
1: mi o mo
0: laarin awon onibisi laarin awon oniporuru pelu rupin e to ta ti ko pe irapada mi eniyan ni oro to se yen
2: Oluwa
0: o se ma je mu pa ba re atomi atororo e to gbe kale olorun yo fi tise iyanu ati ise iwosan ise ibukun fun ati irugbe re o e wo laarin opero a fi anu fa won kan jade lori eto yi
1: o
0: fa ku ti a fi anu fa jade bere sini te rugbin anu le kan si Stanbic IBTC Bank 00171645482 tabi OPE 65962858 47 Alade Olubunmi Folajade Olorun endale majemu o afopin opade meniyan o ni oro ti an se yi fun se ranse yi gege bi majemu yi anu yo fojade laarin opero o da gba awon eri yi fun isile ko eri re pariwo se yan kan leti lemi le ri kan white o ya ju gba
1: unmerited pay for those she share awo mi keri
3: Aba mi apostu e kaaro o ki oruko mi ni Yaafin Bashidat e kujo meta e ku odun o e so du eye se temi tomo tomo mo o e ni fe mi ara yin dise ten se ni fe mi omo dise ten si e ni fe mi aya dise ten se ni fe mi omo dise ten si eyin lo ni deru aruka eru tabi ami itu aye oni gbe kai mole mo dupe mo yo Olorun yin logo lori aye mi na oba ti o je ndo oba ti o je ndo oba ti o je deru aruka fa awon omo mi mo dupe mo yin Olorun yin logo ni ijedogun olorun jo mi loju tori pe mo ri anu gba tori pe olorun o je nduku mo ji laaro ni ara mi o sagbe wa o pe ki lo nse mi mo ba mu mi apere gbagbo ti mo ma nse si di radio mi mo ba bu mu leyin ti mo bu mu mo sa ri pe system mi che mo leyin omo mo ni kan ba mi mu set ni wa mo ni lati se arobi ko ti pe e na wa bi mo se nbi ti mo ngbon se niyan mo sa bi igbanse mi le ni igba meedogun mo si bi ju be lo ebi mi oju igba meedogun lo igba ti mo ri pe mi o fe kan to ara mi mo mi o ti e mo ti mo le mu mo mo ba dide mo ni kan mo lo mo ri wa ba gba hospital lo mo fo pe fọlọrun ni mo gba drip sugbon mo yin Olorun yin logun tori pe opolopo nwo yi pe nkan to se mi yi ah mo ni tori pe mo ni Olorun te wa alade legbe mo dupe mo yin yi o Olorun seun wo lori aye mi lori awon omo mi mi o fomo dise ranse temi na nse emi mi mi o fi dise ti mo nse mo dupe mo yin Olorun yin logo mo dupe eni fe mi yin dise te nse eni fe mi omo yin dise te nse eni fe mi aya yin dise te nse ohun odi oni force yin mo dupe mo yin Olorun yin logo mo tun ti se aro bi bayi na ni ti mo ti se nfata mo dupe mo yin Olorun yin o
4: ami mama njawe sona ka dupe lowo Jesu tun so wa po ti o fi tesin te ya se ka dupe lowo igbona ti yin na bibeli ni

0: ni aran ti re pelu anu le kan si
1: lori mi soke
0: ma je ke yin an pe ni anu ni ti eyan ko to to si yan ta fi ori ofe gba yan
1: mon pe o baba
0: anu a ma ti se lori ite dajo
1: akoko le koja
0: baba ti mo menu wa nu we joan ori karun yi n tan pe laanu ni laarin ope ero
1: oluwa
0: baba oluranlowo se fi awon afoju le ka ti pa awon afoju o ti e ri
1: o
0: awon

0: ready if I'm running your tattoo to Shelloni re. Let be fenu ko pe Sunday keta ninu osu. I'm running your ma wa ye pelu awa ijori afefe ti ko fi tesin. Ko fi te ya. E sa ngbe ri awon Igbo en gbo ta Hausa. En gbo ti Muslimi. O de gbo to ni sese. Mi o gbe bomo o. Ya to nbe laarin Jesu ati esin bi ta gbe nsi gan niyan.
1: Akoko le koja.
0: Ya to gede gbe Oluwa laarin Jesu ati esin. Jesu wa saye lati gba aye la. Lati ra wa ko ninu ese wa. Kani esin ni Jesu tori e wa saye ni. Ariwo esin ni o ma pariwo esin bayi na se o esin bayi na se o. Ibi ti o fi nse yanu fa awon musulumi. Fa awon onisese. O da fa awon ton o so Jesu di ori ijo ta so di esin. Ta fi mbuta.
1: Oluwa.
0: Awo ri akete ti e na ninu pago ta o se loni e wa gbogbo ona ede akobo ojurin lati akobo ojurin
1: emi wo oluwa
0: emu maruwa tabokada ele lo si
1: won
0: ti mo all apostle ni orege ago meji temi la ago meji o to si ni koja ago meta gbogbo awa ta ba wa ja kamuru yan yo ba gbogbo ajagaje papa wo ni bisi awon ni daduro
1: sanu fun mi
0: awon ni sowo mo ni ka fi nti a tin ti sese apere gbagbo awon ni sowo

ama itin reti eto won fun 20 something years awon kon de chokoti o ba gbara ti won ni notice ba to won so reti ni kete ti won ku na 19 service yi message wole won si gba ni ijo keji ato ni ruru awon ton woju olorun o da gbo eri yi fun sinde pe eri re o ya ya nu re gboro so pe laarin ope ero olorun temi ni e ko se mama yo ni soro laarin ope ero o da da da laarin awon ton fe iwosan temi ni e koko se laarin awon oni bisi temi ni e koko se ba fi rupin anu le kan si Stanbic IBTC Bank 007-64-5482 tabi OPE 65-96-28-58

0: yo ah Olorun Olorun se enu ope oni tan lenu mi ah iyanu sele iyanu la lele idadi lati yejo e enu bi be o de se be ah emi ni o ko fun mi e ko wa je pe ah badi dadi dadi ese ese ese eh
1: bi ti mo fi yin Jesu emi nikan lo ye adari gbogbo ku pada sodo Jesu Christi eni to fi fe ko wa po life it as it abi te ya se ise ti kamo yan se on le ri yen ese kese ti mo anoint iwaju ori yin mo ti asiri olorun be pe lawo yin mi mo re ere e to to ti a ti pe ti pe o jade loju ese ere mi loruko Jesu Christi ti Nazareti in fe fe fi se ile yen ma ba yin si e gba pe eyin na ti sin loruko Jesu emi yin ogun atomode atagba atawon eyan be ba pe eyan kan gbegbe ko da yin lo Jesu agbara wa ami
2: akojumo o adeku oro omo o olohun wa polo won adasi o olohun ka kun wa o koni jope ore o olu omo ni oje o egbon omo ni oje o koni soruko re le meji o yo ba wa kale ni o pelu ogo le ni yogun koni gungun ya e jeun wa kale ni o arugbo wo lile olohun ba nse yin o mo dupe momo lore o ese o baba mi ijo te koko bless owo wa omo yen mumu wa ororo te fi anenti owo wa o gbo wole epon yen fa tinu re do tara re ogbona mo baba mi mo dupe o ipe yin oni doku o god bless you sir
1: abiamo tago eni ti se ota o le mo dupe gbogbo ogo je tolorun gbogbo en ti e kini te fa ranse awo won po pe pa ti in te suppose omo yen emi na mo ni ke lo si ile iwosan ngba tolorun ti dawole nipa ife abroyan loju ese beyin na ti se so o wa le are de bale mi na mo ni ke lo si ile iwosan e lo si ile iwosan ke wa lo mu eri wa loruko Jesu ogun to se oni gberimo oluwa ti nbe te me nbe laye e ranu wo na ko do mo si o ogun yen ko wole patapata alaafia fun yin mo
3: Hello, Lord, and Levi Jagba at 20. Tabi Bolo and Wafia Jenny Labadi. Integrity Human Rights Leaders Association. Wanito Sire. Egna Jafetro Mania. Line in Laga. What it pay? Or do me? Do what you want that sila? 15 years anniversary and award presentation. Latin Maria Wakoniwa. October 10, Loma Waye. Nipe Yoku House. Idioma Jogsan. Itutaba. Yanerefio Jaybadan. La Gomewa. Professor Bengo Yeme. No, Dani Lako Jona. Come in Manuel. And dead are you a pata. What ya sopa? No, that's it. I want to. Leader wa come Abbas Arobudade ni alaga wa come Taiwan laje ni gomina egbe o come Ifakurede Onibade ni youth leader come Fatumale ni PRO wa eto lori obirin ati ojuse lori omo ni agunle wa lodun yi o agbaja mo le nse ojo na ojo kewo osu kewo run ta wa yin o Integrity Human Rights Leaders Association hello 0814538582 tabi 0708163 4658

ẹ kaabo pada oni ni ojo pe ti a tun pade ni gbogbo eri amoye eri ni a ma ngba lese kese ona meji ni iwosan ma ngba wa e je kin lo sinu bibeli eri pe adete kan wo jesu inu we ma jo ni iwo fe mo fe mu larada oni emi fe bibeli so pe loju kan na ete re si fi sile se mo pe yen loju kan na ni iru eni ti mama oni gratitude yi mama eleton to ayi loju kan na ta 91 eri pe loju kan na lati wole won si gba eto won awon mi wa ti je pe a ma ran won lo ni omo ti ma lo ke lo ri awon eleto ilera e wo awon adete keji ninu we Luke ori 14 layi Luke ori 17 17:20 on wo Jesu lokere a fe ko mu wa larada oni e lo ri awon alufa se ri pa awon yan ran won lo ni oni mama ti won gbe owo lati loju kan na omo won ni kan omo won okunrin ton mu dani nkan kan bam bam bam ba wu sabi omo yi rododo mejeji yen lowo kan na ti won gbe fami royan si o si fa sibe mo ni e lo ri awon ile to lera gege bi Jesu oni e lo ri awon ile to lera eri pe bi won ti se nlo oni won di mimo ṣugbọn kan nu won fa o gbọn daada te ba wo 19 iyen pada wa verse 19 Jesu ni amu larada se da won te n gbo eri won yin ati mu won larada imu larada si ni imu larada nje ni gbogbo ona amu won na larada o o ba yeyo si ri akete ti e na lori eto yi o baba ti mo fi wole sori eto baba odo be se da yi bed la n pe ni akete awon ti o mo pe baba yi ti joko so ko to ba ri toru bed ladugbo baba ibo le ti ri bed aleyin o dayan mo ni dayan mo ni bed toru yen ni eri ari eri ti e na ti se akete re lori eto yi igbagbo igboran igbese re ni se o Brasil is a long pelari or Peru. Daru Coton would just tell you what on fair was. Along with you, I know she tell me now. I won't be see if I know she tell me. Oda, a late touch of contact making service. A query of more of the Rican. Oh, no more bow, or more bowery like you. Oh, phone, no worry like you. Only let's say, Cassa Ton Dele, what's it tell of home? Oh, Jem Bittico Bessy, I know near. E wa gbogbo ona e de akobo ojurin lati akobo ojurin ele lo si ola apostle tabi ni orege iwaju le la leyin awon lokada ti mo be yen gan ko si baba se po to ba ju ogorun meta lo won ni ruru bi aba se mojo olorun awon ni bisi mi o ni so lori radio ma ni kechin kankan pelu fi amiro yan ti emi o ta ororo mi o si pin ororo mi o ta omi o mi o dispute awon to fi n sise ranse ti won o nta gbe kale e pada won to n ta lohun pe a ton je temi mi o mo n pe o ko si kan mi olorun si ri ko kan mi mi ta wala de mi o ta ororo mi o si pin ororo fe anybody mi o si ni ta omi fe ni kankan gege bi mo ti se gbon ju ba ninu ijo apostolic christ ton bi mi fi mo ti so history ororo fun wa omo ijo apostolic ni emi won gbe mi lo be won bi mi be ni yanu olorun fi anu fami jade laarin ope ero ton gbe eto yi laarin awon onibisi temi ni o ko se irugbin ma jemu re le lori stambic ibtc bank 00176454582 tabi ope 65962858 47 alade olugbomi folachade olorun endale majemu o asigbe oro yin gaju oruko yin lo pe nte eniyan ninu ni o fi re mi re pada igbo me je ka mo ke ira pada mi eyan ni oro ta nse yi o fi se ira pada fun omo re o fi se ira pada fun ise re o gbogbo to ti baje mo wonu aka olorun lo o fun won ni opolo tuntun eje tuntun ise tuntun aye tuntun

adupe lowo olorun ti o je ki esu ko abi jesu tan ni ko lagbara lori ipinle oyo mo ke mo tin fonrere pe awon egbe kan lati lu lorin ni awon fe wa ko 1 million eyan ojo ta ko iru ekun network pe lawon fun na so pa awon ko 10 million mo si pariwo ijoba gbo ijoba gbo ijoba ipinle ijoba oke ile ise olopa ko se ni to soro sibe na o waye awon to la fe ko 1 million boya na pe 50 awon to la fe ko 10 million boya la gan wo 100 iwon ti aba tete ma chakese awon kan were were won yi adua lo ngba loriri ipinle yi o awon kan pariwo no awon kan pariwo yes awon ile ise olopa na wa gbagbondo lowo won

jade me frame ni won me frame production ti mi o ba gbagbe won sere kan ti won pe ni Thunderbolt o mi le ti ti ti ti ti won pe ni magun ni ile Yoruba don't clap magun o ma lu awon kan won yi lati fi de na agbere de na sina o da elomi a ma le yawo re ni teso agbara buruku wa ni ile Yoruba o gba agbara olorun ni ki n ba ti awon to wa ni ile fe fi fona kan ranse si wa nipa arakunrin kan ati orebirin re ile oko la awon mejeji wa o won yara won ni koko wa mo boya oko arabirin yi lo le teso sara yawo re won ati orebirin re won lo si le tura kan ni agbegbe kan ni ile ife bi won ti se so fun mi won jade won lo o takiti kini bi ere bi ejeje leja lo sawujo wa ise ti ara ni won yi o pansaga agbere iwa iru wo bia iborisha oso irira ija ilara ibinu aso isote adamo aranko ipaniyan emuti para irede olu opo lo o ati bebe lo mama soro baba soro olorun sanu mi onjo bati mi je gba lo mi mama soro awon kan ta kuno nile ijosin re e sare wa e ma bo e dawo akata si wa soro nuku adamo o la wa nfogbon se ni wore wore lori eto yi olorun gba mi lowo eran ara buruku yi awon ti o ba temi je

0: ni ofin mo se ni ofin ti Jesu duro fun ife ati igbala Jesu lo apo nkan kan sile te ba wo ese kefa ewo ni o sagbere rinu yin se wo ti wo yawo ni yawo ri ah en to pa saya ese ni en to ko se abi wo ma ibo se ga ni kan ga o ti sagbere Jesu mo pele rara ni wa o kon kan kan sile awon do bo kan so pon po ese ti awon people yi na sile awon kan so pon on tu ayan mo obirin yen kan ninu iyepe tori pe erupe ni iwo a o se pada di erupe o tun fere o tun ko ni igba keji awon kan so pon tu ayan mo obirin yi ko sile ni se o mo pe erupe ni iwo a o se pada di erupe o ko sere re sile ni igba keji o pa ise re re ma to do omode to fi dada awon agba a o re eyan kankan mo o da lo ma dese mo e lo e ma dese mo o Olorun gba mi lowo eran ara buburu yi soro Oluwa ni jagun jagun mi Oluwa ni jagun jagun mi wa jo ya juba
1: Oluwa ni jagun jagun Oluwa ni jagun jagun
0: aye ta wa iku fun ojiji iku
1: Oluwa
0: ti mo ti le rin ni arin afoni foji ojiji iku nkan kan sele ni Niger State ni mi na Olu jagun gbebon ti
1: jagun
0: babangida
1: ni jagun jagun
0: won ku awon bi 18 kan won na wa kusa lona eto ege bi ofi ti se wa pe won gboro wa kusa lona eto ni orilede yi won to ya ni lenu ni pe ngba ti won ti awon wonyi awon civil defense lo ko won
1: oluwa
0: abara ni labo ilu won to je edon kan
1: oluwa
0: ege bo pe ngba to ma fi dijo keji won ti ba oku awon bi 37 nilo tubu ti won ti won mo awon olopa n se wa de lowo orichirichi aye soro temi oni so jade

13 bati di de OPE 65 96 28 58 47. Asun won ma je mu jori afefe ni yen ta fi nda pada fun se ranche yi igbagbo igbona igbesere ni se o pa ko ni agbara to ma mu ki ase ko jade lori ete ta ba de gbogan losan agbara meta kan wa to ma mu ki ase ko jade e ti onisun e ma mo orisun ese yen lo amo onisun eje odun mejila o gbo nipa jesu o jade o wa seyin re igbagbo niyan oluwa ni jagun ti ba le fowo kan te se aso re ara mi yo da oluwa ni jagun verse 27 won o so para mi yo da so ara mi yo da ara mi yo da

0: lo si all apostle ni orege oluwa so mi olu yen ago meji temi la ago meji o ago meta si la pa ni wakati kan tamoyan wakati kan baba se po to to ni ruru yen ma iwo se bayi tamoyan ti iwo se bayi iwo se bayi
1: hallelujah
0: mi o ni so jade asiri ni
1: show me love
0: when to tesi waju la ago mesa bo la ro yi
1: o
0: Brazil cherubin e laarin opero Olorun fi anu fami jade laarin awon ni bisi so te Stanbic IBTC Bank 00176454 8 2 tabi OPE 65 96 28 58 47 alade olugbomi fola chade
1: why
0: to se gidi gan ni elu
1: Oluwa
0: ta wa ni 32 FNS for the time egba mi pin logun e pin logun e dakun. Mo je wa ni tawo ti ko balade e ja

gbogbo wa ko aro yi o ara ile ara oko ero ona mo le nja che ara oko mo bayi gbogbo yin ti sa lo le iwa su don wa aji fi si se otomo ni te ba ra won ti o mo ko se agbeun ti o ba nso npa pe e ba loko e ba gbin ogbin oyinbo to lo rere bayi ngbe ba bere pe bo ni le won won o ni yi metu ha god aku abi o jare mo ke gbogbo wa ku aro yi o eye meje jasa emi npa ito wa na ni o emi ni npa ito gbadde ogun lana lori ero aye lo jara njo kan ni kan ni eduna sey na npa ito wa aye ijohun emi mo ni abi o jare ate mo to se ala ro yi mo tun rati ijo kan ti mo lo ipade kan loyo awe kan ba ba mi o mo fe gbe mi oke mo ni ken lode oni laye ijo ntan mo wo mi lori television tori mo mo joko ni oni laarin ara awon ni mo so pe baba ron si mo wasu wa o baba ron lo ba ri ti mo dide to Lobania, I say Saro. When you mama say in count, if a nanny. There is a vanny failure. Oh, no, I do quare. If you give it all, Bawa, oh, yeah. A jawa delay in count. I danny leck up, well, look quite all, Wanny. Emma, where was a lie, low, gone land say law? Koda bi wo san se momo ni aya olorun eni mo fi awo laaro yi o koja ayaba ni o koja ayaba se mo pe ngba mi mo wa mama kan le mo ta boli ko je pe lasiko iru asiko ta wa bayi e mo pa won ti n tagbado won tin yi pada die die si boli agbado tin tanle die die ti o ba je ti tanle gidi gan won ma ta boli pe lagbado sugbon te ba wa ri mi no won won wa tun ma rora fe gbe kan ta epa e mo pe epa o ba gbado lo sugbon ba boli lo won wa tun ma ayaba lepa boli gangan ni se won se ri ta ba nso npa awosan ke sayaba folohun oju lowo ife re pon bele ni ti o labula eni pe te ba pe olorun olodumare pe baba wa o bo ni wosan se je si yin o yo ne oju lowo se menu ife re ene ko le moyan larada abajo ko ti siru eni na ti o ti mu larada ri e mo pe le kokan mi gan ma so ma ni koda ko se yan buku yo mu larada lomi ani pa ejo wa olorun aba ma meyan buku la eyin omo nkan kan eyin ewo bayi ti eyin ba yo lenu to si de eyan buku ti an ba gbe olo yu se igi se won ni toju e se won so pe eyan buku ni o o le ma se pe lati inu re fun dokita ti toju e e wa gbo ba ti sanwo re won ogugu toju e ni pe ise won ni lati toju eyan se ri si olorun ni lati wo eyan san
idina lo kon la Jesu ti Nazareti en ba ti gbadua la roi olon o si mu la rada eno we jua nu ori karun ibe lati meko wa enje ma pe ko wa ina ina lo ma di fa fun eto ti mo la bere ni ojo Sunday akoko nu osu kewa la gbara olon ago merin role ni sa ago meje ale eyin o titi sosi de gbogbo eyin te wa nbadan te sa isan eyan ti ni bi to ti le lo ti o si ni konu nko ho e ma tumo re ti o ni pe e gbo mi wa e gbe kanduru wa e gba na etin holi wa ko ni nkan kan baun ibi to kilia che se gbian fo ka owo gbogbo bi ko ko ni nkan kan baun olohun olodumare ti na wa agbara ti nwo isan lori radio ona le wa banbe e me lo mo ti so pe en to ba san wo re amu olara da ko ni nkan kan gbebebe bi je ba fe je nko po fe je nko ni wo ni kankan ba o fe lo Olorun fun yan o fe na ni owo yan san ino Sunday akoko ni osu ke wa la bere la go merin role sa go meje dogbe yin te wa nbadan te sa isan ebo wa ni o ebo ni pa to wa kin lo de te se se le ebo se bi ti yo ba mo nfi fun yin yi eyin je meji la balade eyin ti yo ba lele e ja seyun lebo jo mejo mo ni ni dome event center glow dome eh glow dome ni embo lo wa na oba ti di secretariat to ba lo na usegi ibe ni o ti ri lapa lafia bayi kini tonton jan sese ko ti an fi awo golu se ni bayi bi awon ati baba aye ijohun eyin o le mo bo se tobi to to ba nwo lati ta aya ti pa ki oko wa nbe nla se ni a mo se nbe se mo pa awon ilebo awon alakowe won poju won le gbe mato wa e raye pa ki lagbara olohun koda ko ba se total garden lo ti nbo o ba ti nlo na secretariat o ti ri lapo tun re bayi glow dome ni lagbara olohun Sunday akoko ninu osu kewa labere kini tumo ru nkan baun iwe ejo anu ori karun agbara olohun o jade lo laaro yi o agbara awosan ni o gbogbo enikeni to ba saisan oye ma so fun ra yin o ki on kaluko sisi ikani yi o eyin te leyan lo si bitu e so fun an won si radio won si kane yi bayi o e ti mo pa siko ilara aro ojo Sunday radio kan te gbodo ma gbo na ri mo pade awon eni oja gba oje ninu gbo nsa fefe oni la go meje ojo Sunday oni ko si radio ti opolopo ma gba afele adupe kin lo de ti awon eyan se ngbo ngba o ba suke to ba pora o se ni ngbo ngba n ba gbadua ni isan ti an fo parin ti an ba so le eyan ngba ti nkan o se eyan o se ale agbo bo mi o to ro ni olon ni olon ni ko ni konu ko onu ki wa se po olon sese bere inu we ju anu ori karun eje nka latese kini leyin nkan won ye ajo awon ju kan ko Jesus si goke lo si Jerusalem adagun omi kan si wa ni Jerusalem leti ibode agutan tan pe ni Bethesda ni ede Eberu to ni iloro marun ninu won yi ni opa awon abirun eniyan gbe dubu le si awon afoju aro ati awon gbigbe won si nduro de riru omi nitori angeli ama di gbasokale lo sinu adagun na ama ru omi leyin gbo ba ti ru omi na tan enikeni to ba ko wo inu re a di alara dida ninu arun karun ti o ni intan pe ni ife olohun lati wo yan sagan lele
Olorun di idimu ka dagun omi kan wa. Ken lo de to fi gbe kale. Kokan le ma mu yan larada. Kokan le ma mu yan larada. Sari leyin kede. In salaye n to sele. Nje mo pe ngba mo fe bere si mo gbadua pe oda. Eyin eyan mi ta ran mi si. Mo wo awon sakun kankan to je meji. To je bi wahala fun a. Tabai ne akoko ni owo ekeji ni aisan mo wa ni olorun ngbo je pe wo lo ran mi sawun eyan yi ogbodo fun mi nkokoro re en to tumo si pa ran yan si yanu se bi n lo bi ti mo se ngbadua fun atolorun si nwo alara o mu alara da igba mo fe bere re awon kan ti ife na lan na ni o tori wa ti ro ni jaku jaku pupo ni an ba temi lagu paito wa paito wa se ri lori iwosan e le fi le na ke kan koju si idanileko te ma se e ma se iwosan e ma se iwosan ah mo wa ni e se loto tori emi na mo di te se so on jaku jaku po awon on jaku jaku po sugbon mo wa ni nje mo pe iwosan o mumu laya olohun o mumu laya jesu gbogbo eyin te wa nle te ngbo mi ta ba da ise iranse jesu si meta meji le wo yansan ida meji nbe iwosan lo se oda ngbo wa mumu laya jesu Jesu na lo ran mi lati lo ko awon eyan re. Won o se aso pa ni se. Abi, ngba ti e se pa wa la ran ra wa. Awa ko la ran ra wa. E keji re. Mo ni ta ba ran yan si yan, o bere. Kini nfin awon eyan loju. Awon eyan saisan. Iwon bo wo pe lete ti an to ni. Se won fi ma lo si bitu ni gbogbo eyin te ngbo mi iwosan o mumu laye olorun gidi gidi iwosan o mumu laye re gidi gidi eja farabale ngba ba ti gbo ikede tan nreti lo e mo pe won gbadua tolorun o si tun mu alarada

feju woja wanri bendeke obun woja pasiosio obun siosio ni o re wa feju wole se bi ton jale si ohun wa bojumo o ti di wa odaran ni ipinle oyo ka jewi ole suku agbado ora omi ohun be babo le soju titi lai bikita ka dale soju agbara lai nani akoba ti o teyen eyo ayika tun mo toni toni ohun agbegbe to dun wo ni mu idagbasoke bawujo ajo tin receive owo fun ofin ohun igbofinro ni ipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority nketata o ajati o sonu ni ki gbofiri olode

0: 32 FM, 94.9.
1: Ẹ káàbọ̀ padà. Ẹ rò pé mo ti lọ. Ìkéde pọ̀ láàárọ̀ yìí. Àdúpẹ́. Níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà, bóyá wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ máa. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú Pító Wari, mo ń ṣàlàyé bí ìwòsàn bó ṣe múmú láyà Ọlọ́run. Kìí sọ̀rọ̀ àyàbá. Ojúlówó pọ́nbélé ni. Àníṣẹ́ ìránṣẹ́ Jésù tá a bá dá mẹ́ta, méjì rẹ̀ ìwòsàn lè ṣe. Nígbà tán kan gbọ́ pé Pító wa fẹ́ máa gbàdúrà fáwọn aláìsàn. Ní wọ́n bá tẹ̀ ńláago, ní wọ́n bá ní Pító ẹ jọ̀ọ́, ẹ mọ́ darapọ̀ máwọn èèyàn o. Mo rẹ́rìn rẹ́rìn. A sì lè bú wọn. Tọrọpọ̀lọpọ̀ ẹ mọ̀ pé ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí ń lọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń lò. Wọ́n wá ní Pító wa, àwa ò ní fẹ̀ mo ní bíbí ẹrú ti irú Pító wo lẹ ní tẹ́lẹ̀. Níjò lẹ rí kí n jókòó sí irú nǹkan báhun. Ìrọ́ kò láàmú kándúrù wá, kò láàn gbómi wá, kò láàn. Ẹnìkan tí ẹ béèrè, èèbó ni mo lè ṣe léyìí o. Torí èèbó ló fi béèrè. Someone asked and said, this announcement you just made, is it the same thing as Bible City House of Healing? Yes, it is Bible City House of Healing. It is a house that is dedicated for healing. We are starting October, first Sunday in October, 4 p.m. to 7 p.m. at Dome Center. When you are going from Secretariat to Total Garden, it will be to your left. When you are coming from Total Garden to Secretariat, it will be to your right. It is that gold colored, gold plated event hall. It's a new one there. And we trust God. We are starting for Sunday of October, 4 p.m. to 7 p.m. is to minister to the sick. And of course, you know, it is free in the name of the Lord. By the way, I lesson now. Ain't it more so you, but like I'm also able. I want a label, one very pay. You wait to Timola Bell and sing Kakanani, Pelu, Bible City House of Healing. More so fun, Queen Kakanani. A one in Bible City House of Healing. Oh, I dread, ẹ lọ́kàn wá ní ẹja kọjú sí ẹyin tẹ́ ń gbọ́ mi ìwòsàn ó múmú láyà Jésù bíbélì sọ́nà òwe ìsìn àwọn àpòstélì orí kẹwàá ẹsẹ̀ kejìdínlógójì ó ní Ọlọ́run fi àmì òróró yan Jésù ti Násárẹ́tì ẹni tí ń kiri tí ń sore ó ń ṣe dídá ara gbogbo àwọn tí ń ṣàìsàn. Ǹjẹ́ mọ̀ pé oore tí ń ṣe ni pé ń wòyàn sàn ó múmú láyà rẹ̀ kìí sọ̀rọ̀ àyàbá mọ ṣàpẹrẹ ẹni tí ń ta bọ̀ọ̀lì tí ń ta gbàdo tọ́ wá rọra mú kan láyàbá mọ́ ewó nìyún ẹ̀pà ẹ̀pà gangan kọ́ ni iṣẹ́ rẹ̀ kódà tí wọ́n bá pè wọn ò ní sọ pé símbì ẹlẹ́pà wọn ò ní símbì tí ń ta gbàdo tàbí símbì tí ń ta bọ̀ọ̀lì torí àyàbá lẹ́pà ṣé ẹ rí tá a bá ń sọ́npọ̀ Ọlọ́run Olódùmarè oníwòsàn pẹ̀npàmbélé ni. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé nígbà mọ Ísírẹ́lì tí wọ́n kò nílẹ̀ Íjíbítì ẹ mọ ìtàn rẹ̀ tí wọ́n gba òkun pupa kọjá gbàrà tí wọ́n gba òkun pupa kọjá nígbà Ọlọ́run fẹ́ ṣàlàyé fún wa pé ẹni tó mú in jáde kò ní oko ẹrú èmi ni Ọlọ́run tó mú in lára dá. Ń tọ́ sọ fún ẹ ni pé dókítà Jésù ni mí Ọlọ́run olùwòsàn ni mí ọ fẹ́ wọn ọmọ láti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò wọn wípé òun máa wòyàn sàn. Òun máa wòyàn sàn. Ìwòsàn kìí ṣe sí àyàbá inú òwe Jọ̀ánù orí karùn-ún tá a kà Ọlọ́run dìídì rí wípé ni si lu amu omi kan wa nbe olohun a si mo ran angeli wa ko wa mo ru omi na e wo kini kan ti oro olohun so nbe enje mo wi pe ti angeli ba ti ru omi na ese kerin iwe joa nu ori karun nitori angeli a mo digba so kale lo sinu adagun na a si mo ru omi na leyin gba ba ti ru omi na tan eni kene toba koko wonu re a di alara dida ninu arun karun ha olorun olodumare o seun riru omi na eni kene ni mo sise fun e ri bi e ri po fara pe idanileko wo san lai logun yi eni kene ni o ngba ba so pe bo ba se yan buku gan olohun wo nsan ke se pe mo fi nsawada sugbon mo ji so fin gbe mo se yan buku o e mo se yan buku o yo mu la rada eni kene ni mo sise fun arun karun tan wa ni ah won ni gbagbe ojo na ni yo se igin bi bayi ni mama nti pe omo re oju omo re da inu mi a ma dun to lohun ba wo omo keke san ah inu mi a ma dun e mo ken loju eyan oda o na sese gba gilasi fun ni you say gini oni mo ba ni egbo wole bi tin dun yin ngba ti o yo wo ko leyin adua oju to ti da o si sireti kini oju dida na pa ito wa e mo ki funfun ko ti a fe bo dudu loju eyan koju o wa mo rira korako omo keke olohun si wo san boya wa na oloju dida ni aro yi ke ma soro ka lo kabo won gbadua fun oloko nla jesu ti nasareti olohun o mo larada mo se dani leko lori radio kan laipe yi ne mo ba ni ngba mo gbadua tan na kan ba npe e pa to wa a fe dupe lo olohun pe o da bubu lati bere odun mo lo joko je eto eleyi ese idupe fun to se lesin mo so fun pe tin ba gbadua fun ni isin olohun mo larada ko ni ka lo carbon nu ife olohun ni koda fun olorun ofe ko mo wa ninu rora olorun ofe ka wa ni rora olorun daada lo olorun eyin mama te le sun tori omo yin to saisan e je mo pe yin nikan ko le saisan olorun ba yin saisan pelu e o ni ohun na la on tara poro pe ha ke se a ma si ri iwosan ha ke se a ma si ri iwosan la aro e loko jesu ti nasareti gbogbo eni ti ba nsaisan oba gbagbo won gbadua loruko toju gbogbo ko lo a si mu olarada be ni a mu olarada olorun iwosan lo olorun olorun fe ko da fun a gbara ti jesu bere se ran se bayi e wa wo se ran se re o a lo wo nu temple njo kan owo eni kan ro o ni na wo re o si na an farisi kan jeje joko nbe won ni se lojo sabati lojo sabati se ni lo mo muyan larada o ni tagutan yin ba bo nu koto lojo sabati se ni gbe dide eyan alagaba gebe o ku nbe tan bayi o wole iya aya peteru aisan dayun dubule o ni o ya dide o si dide eni o sese wo yantan nu sinagogu o wo yantan nu le ngbo wa dowo oro le bibeli ni eni keni to ni alaisan kaisan gbogbo won wa gbian wa o si gbo le gbogbo won o si mu gbogbo won lara da patapata olorun oluwosan ni yo fo ba o ngbo ni o mu lara da ni isin ti nba ti gbadua alomumu laya re o ro wi pe ton gbo idanileko ilaaro yi asise lo pe abi boya gba kokon ti wo mo gbo re oju ni dun o nba ti gbadua ni isin oju re ola be mo so fun yin okiti tita isa kota obo adupe oninse keseyan alolon lodi di fi adagun kan kale to je pe n ba ni lowo san ma lo in lo ma bi eto ti mo la ma se ni bere osu kewa in lo bi keyan oni bi kan to le lo lati lo gba wo san lodo olorun olodumare ti o ni koro nu ti o la npo fo to ti o ni nkan kan nu dada o da to gbogbo eni ti ba nsa isan la ro yi nje setan wo san nje setan wo san ojo kan mo ba lo ilu ebo akeche se ilu ebo ile eyan dudu na ni won mo po to ti a sugbon won nina ai won po to ti a sugbon won nina ile eyan dudu na ni mo ba lo be ni ba ni pa eto wa won a gbo pe lekokan e mo gbadua fun an jan ba ni lo owo ko lohun pe si owo se bi sele eyan ma se ti fi ma rowo mo rerin rerin rerin mo ni o to ni se ri tin ba bere dani leko lori okowo e so pe mi ko tori won ko yin be se sise be se lagun mo ni sugbon te ba mo ntan bula koja ah mo ni e mo wi pe bi yato si bi ile te ti ku o ile te awon ti an sin ijoba fodun marun den logoji ti won pari ise sin won won si ma feyin ti won ma jeun won ba lejo olo owo mi enikan ni asian gbadua ah ngbo la ni gbadua ngba won ti an sise sin joba kawe mole won o le rowo won gba ke so owo olowo owo won enikan ni asian gba yanu gbo ah ke la fe fi kun bo la se ni gba yanu gbo agency o toro fun yin o dida lo da lo mo de gbe gbe ise ile omo o ke pile so wo leyan mo fi gbadu apesi o adu apesi owo ise leyan mo se sugbon lodo wa yi won aparo tan je anilo adu adu asin sise won di di fi de dani leko kan nge se de pesi owo won gbadua e si ra lati idi to fi le sise ni rodo wa yi olohun olori pipe lo olorun o na mo bodo wa se ri e mo di kan ti olohun se wo opolopo san la ro yi o mo pe a lowo osi bi tu mo bi olohun se ri dele daudu san ya dada Olorun mo po olowo osibitu gbogbo eyin te ti ni jamba lori okada won gbadua lo ko nla Jesu ti Nazareth amu nla rada imi sa lo osibitu no yin ni Olorun mo awon lo osibitu omo mo won wa mi ki bayi ke si so lopa ni won ki osibitu je ti saku oni Olorun se Olorun na mo gbogbo oyun iya ya bo idi ti o se mu olara danu ko fi olo osibitu o mo po olowo re ke ma se na pa jo iwo gbagbo ti n ba ti gbadua ni n ba ti gbadua la ro e bayi lo ko nla Jesu ti Nazareth o wa lori aga ni o on fo parin ni o ko so le to ra gbara olorun o jade lo eyin te woju olorun fo mo igba mi apa ma kun an dokita won so fun pe aya fo olorun loku e le bi mo olorun na wa re la ro yi o olorun na re la ro ti o fo oto o yo kan yo lenu o ti eni mo o kan ri pe o ti loyun ni gbogbo eni oba saisan la ro yi o ye gbo wole ibi ti o ndun yin oba soju ni gbo wo loju re oba se gba aya ni gbo wole gba aya re an igba mi a ma wa wa ni kindirin re ti fe so sele la aro yi won gbadua agbara olorun o si to agbara awosan mo ni oya nbi kibi te ba wa agbara olorun be nbi gede hate de monzo non gali iki makashi le brahatu no manze igi bagazo non gali hati aba o si ple hati kini manzo no urasuki libahakata yaligi monzo nekaiki bakashile brahatia nemoli banzo nongli ake bokushile brahati nemosuto nenge bakazanangali atu taimo zozo nongri itia mogba dua loko jesu ti nasareti gogweni ti egbendun oya loko jesu egba iwosan moni loko jesu egba iwosan gogwa aisan nu egon okpa enye ni o ibadi ni o aisan nu egon gbogbo eni ti ese re ro gbogbo owo to nfi opa rin iwo to wa lori amusia mama ti ngbo mi to je wipo wa lori amusia o ti e ti ro wipe ibi to gbete kure mo gbadu agbara awosan ko so kale ni oko jesu gba iwosan mo ni loko jesu gba iwosan mo pase iwe mi yesu ti nda awon eyan loro o ya jade lo gbogbo eni to ni aisan oju o riran daada oriran bye bye gbogbo eni to laisan oju loruko jesu gba iwosan mo pase mo ni oju ti riran bye bye loruko jesu gba iwosan gbogbo eni oju re da mo ni loruko jesu gba iwosan mo pase loko toju gbogbo kolo gbogbo oju ti nso mi ni o nro ni o oriran ni o loruko jesu gba iwosan ati fun aloko kan toju gbogbo kolo loko na gbogbo ekun ma wole gbogbo eni ti o le mi dada loru one se lo ntajile mewa imo re sandi mo gbadua agbara awosan ko jade lo loruko jesu ti nasareti gbogbo nti o le je ko mi dada kopo radanu mo gbadua gbogbo nto se gedegede sibi edo foro re loruko jesu ko kile adanu mo gbadua gbogbo eni to ni aisan kenderin gbogbo eni to ni aisan edo gbogbo eni to ni aisan awugbe loruko jesu ti nasareti egba iwosan mo gbadua agbara awosan ko jade lo iba ni nse oni o ara riro ni nse oni oya dide ni oko jesu dide gbogbo eni to ni gege tabi nkan wu ni ara re mo pase loruko jesu egba iwosan iwo to ni aisan romo lapa romo lese to le gbe owo to le gbe ese oya loko jesu mo gbadua agbara to ji jesu dide ko nu oku ko so kale ko si mu ola rada apa ti o se gbe oya gbe mo ni loruko jesu mo ni ko gbe ese ti o se gbe oya gbe ati mu ola rada ni oko jesu ati mu ola rada mo gbadua loruko jesu ti nasareti eyin je ni iju ni nbe ninu yin ini oje ke le loyun oya loruko jesu mo pase kopo radanu ni oko jesu kopo radanu olorun olodumare aliran kan ti won o le soro dada onka lolo ni o abo ran mo abo ya odi ni o aditi ni o loruko jesu gba iwosan mo ni loruko jesu gba iwosan gbogbo eti to di mo pase loruko jesu ko si mo ni gbogbo eti to di loruko jesu ko si oluwa ogo ni foko re olorun olodumare iwo lo ntele oro na to nfidi re mule adupe lowo re gbogbo eni to ti ba ijamba okada pade iwo to ti ni ijamba ninu keke maruwa mo gbadua gbogbo egun tin ro ko di tito bayi loruko jesu ti nasareti ese re wa nu pop ni o owo re wa nu pop ni o mo gbadua loruko jesu gba iwosan mo ni loruko jesu gba iwosan mo ni loruko jesu gba iwosan mama ti o le dide dada o ya dide loruko jesu dide ese ti o mokun ko mokun ogo ni foko oluwa ogo ni foko oluwa ni oko jesu oluwa wa amen amen amen agbara olorun ti jade lo agbara awosan ni o agbara atusile ni o bibeli ni ntele oro na o si mu ani arada oya ye ara re wo gbogbo ene kene to ti wa to ti ni ailera tele en to le se tele mo oya bere si ma se mo ni gbogbo n to le se tele oya bere si ma se eyin te le dide tele oye ma dide bayi e gba mi ma wa o le se ti omo kan lo di se re ti ngboran dada e fi kadi ke wa soro se to di tele e mo pe jejo mama kan pe e ti omo re kan to di o si la e ti to ma ti e na ti la bayi k ke te somode lele iwa agbalagba gan e ti re kan to da iwo fowo bo e soro si keji e ri po ti si agbara olorun ti jade lo mo ran ti ojo ti mo nse dani leko ni lesa ni igbo ora che mama iwa ogbon odun le ti re ti di o si la adupe oya ye ara re wo agbara awosan ti jade lo iwo wo bi to wu lara re tele o ti jade lo eyin te gla te jalakowe te le kotesi oye ma kotesi e ri yin o 07034189189 07034189189 number tesi wa no kini n tolorun se fun ola aroyi oya je ki mo ke lo ko re nbo lo ti gboda ni leko yi sugbon gbodo so ki li ale kini n tolorun se fun o oya oya oya 07034189189 awa mi le ko WhatsApp number

0: WhatsApp now, no. Number WhatsApp now, no. 07034189189. I can't tell you. Tiny number, Lotele. Or that be pay. Wanting Cortez, you want a dupe. 07034189189. Can you tell us if for La Roy? Ole Colebo. Ole Con Yoba. Enjoy my great old banner WhatsApp. Can you come back and pay a voice note? Oh, my less or see. Kofi Jerry sin tolorun se awon ti an dala kowe won le fi han ona to fi le se kene tolorun se fun ola roi ani to le se tele to ti bere si se je ka dupe lowo olorun olodumare 07034189189 oye ko tesi yen le kon yoba e le ko lebo mo le le fi whatsapp ko e si le ko tesi lasan 07034189189. Oya, ma kotesi e ri yin o. Adupe lowo Olorun Olodumare. Bibeli ni ntele oro na o fi die mule. Ogo ni foko re o. Ogo ni foko re o. 07034189189. Wa le lo WhatsApp. Opolopo wa en la mo WhatsApp lo ni isin. To ba wa lori WhatsApp. Oya. Ogo ni foko Olorun o. Ogo ni foko Olorun o. Adupe. Ogo ni foko Olorun o. Eni ni ori to nfo mi. O ti lo o. Lati owo Sunday. Awo yale adupe. Ogo ni foko Olorun o. Adupe lowo Olorun Olodumare o. Ha! Tesi teni iko. Lati lo Abekuta. Opo Ogun gan. Ti n ba raye won ka. Ebe ni. Alolorun Olodumare won so fun yin ogo ni foko re 07034189189 kene nti olorun se fun ola roi oya 07034189189 sugbon ke se tesi nikan la mo se be se nko tesi mo ri o adupe mo le le lo tesi e le lo whatsapp 07034189189 kene nti olorun se fun ola roi Oya je ka yin logo papo adupe o ogo ni foko re o ogo ni foko re o 07034189189 wa ja si radio na iwo te e mo wi popo lopo in lolorun ma mu larada adupe tori na to ba pe jo da ko re kini tolorun se fun oni pato ka le fopo lopo eyan lanfani kan le jeri sagbara olorun Baito wa number wo la pesi, number te pesi re o, 09062000949. Iwa to tiri wo san la roi, to ve jeri si agbara olono, mone ko yi ara re wo, boyo le bere tele ni, o wa ti mbere bai, 09062000949. Hello? Eleyun o ti re opolopo ni ma pe 09062000949 kene nti olorun olodumare se fun ola roi be se nko tesi mo ri o adupe ogo ni foko olorun olodumare o ogo ni foko olorun olodumare o 09062000949 oni number te le pe si e ja ma se ikede wa ni soki ijeri wa Hello. Hey. Agbo dada. Hello.
1: Hello.
0: Ekaro.
1: Ekaro sa.
0: O jare ki l'Olorun se fun ita lo pe wa o.
1: O pe yin lati academy.
0: Okay.
1: O n t'Olorun se fun mi lo se to kaja ni mo pe yin mi o wole.
0: Ayo ki l'Olorun se fun lose. Okay.
1: Ni bi egbe bayi.
0: Ayo.
1: O dupe lowo Olorun nipa te fun ma pari. Mo tebe
0: ko do mi
1: adupe
0: o ti pe to ti wa nbe sugbon ko dun mo adupe oluwa seun ogo ni foko olorun adupe ijejo eni olorun mu arabirin larada o olorun mu larada ni bi egbe oyan bayi en lo ma ndun won o ma pora ogo ni foko olorun hello
1: Eka
0: ro ta lo npe akin lo Olorun se fun yin ma o.
1: Ko ti ra ikore so lo si tu mo wa pa mo fi

0: igbo.
1: Nikon ni kẹrin le laadọrun to nfa mẹsan ebo leyin 32 FM 94.9
2: man to every year o ti ni ye millions to makan o nto ka worry pe ta ba fe ko to ma manage manage yen se pe ko jenje ho ho wa o se manage yen mo so manage bo mi ni pe bi wa no to se video ko o jo se po si e imagine to wa lati no bi pe at the end of every year minimum of 250 million kan ko si ditodun tin bodo wo ko ditodun tin bodo wo ko ditodun tin bodo wo e ti ke ti mo so sin e ni ka ko pe agbojudogun awon ta po wo yen won gbon o sugbon igba yen bi ke yan jogun oko kan ka po okun oko meji so na meje abi ka pe agba yin o ni kan ni ko ma so ko ko ma mo wa fun yin iyen lo wa ngba yen praise the lord iyen lo se kini o iyen lo wa ngba yen fi so family bi me to pe e lo nbe ni se ba ni pe boyo ni rajesh yauda bank kan sin to ni more than 70 billion worth of share ni bank kan obi ma meji pele obi awon medo awon ma yori lati gba kini ejade kankan won gba dividends won de na dividends omo won to na no dividends kanya ma san wan kobo lori share ipin dokowo se ngo to je bi 50 million units kama sa dividends wan kobo ga oni ye to je hallelujah so bo ni a se di wi pe gbogbo ti christi se bo lo se je ti wa tori pe a di omo olorun ki se tori pa gbadua ta si ni igbala e ma se mistake eni kan ni o ni igbala tori ipo gbadua gba awon to gbadua nu bibeli wa sugbon ti mo o ni igbala igba ti christi to ro wa su nu tubu ni bi dan pe paradise ni awon mi to ri gbala o edija gbadua de bi wi pe o ni koju o mo ro ojo se ro ngbo to to pada won pe koju o ro lojo to ro sugbon ti igba ti christi to dedo to de ni igbala so eni kan dara gbadua adua re gba ko tumo si po de ni igbala o tori e ma di so fi di be olorun to ngbo ti gbogbo e dani ni olorun ki se ti christian le kan ni gbo e mata la yin olorun ti se kini o ti se kini to ngbo ti gbogbo e da oni olorun oni anu de bi fun ko se nti o le kepe papa ni pe anidu adua sugbon tan so ni pe eto christi bo le to christi bo ni gbogbo nti christi di ya fun te di ti wa oni pe tori pe a je omo olorun gege bi baba to ku to fi ola nla sile ise ta won ise wo na mo ise te idolowo won kan je omo ni ise kan soso ta si ni pe won je omo that is the only thing the only work tan se ni pe won je omo won o gbadu awon o gbawe awon baba mi ti so se debi pe ngba ti dade ise won le lo ko mo ti wa nbe won ti ko mo igba tan lo so mi ti pa fe dade ise re si bi ise ton foru an ti fowo ko e mo omo edo omo telo mi o ti bi oko e ti wa nle ngba bi na ka so ko n to ko ti omo je re ko ri bi papo mo ntan so mi ti mo so pataki pe ka bi iyan bi ogun se de di te iyan tori pe a bi wa ninu christi ni papa ajewo christi o ni ku ajinde ati igokiri orun christi fi di ti wa ta ba nani kan to ko wa nu christi to si se n struggle to n lakaka lati bori ese ko sinu christi o le wa nu ojo kan this is say ti mo wa ninu christi e mo pe ti iya ba fe tan dare yan patapata te yan bo so iya danu igba mi ki se ise o ki bilonia kan ka adopt e aye e ti da ko ka adopt e plato ni lo ti do mo mi ki tinu bo mo lo lori titi se kokan de lo mo ka tin ra re ko ni ka mo wa o so fun boya minister for humanity oya e lo toju omo yen ko wa so pe lato ni lo o ko ma yo mo je ba yo mo je ba ka tinu bu si deyin ba so ra da ko e pere yen ba so da ko yen tan ra foko ye gan si leyin oju bi lo ni ami lo hallelujah o se kini o no fi afima so wipe awa ni ajogun pelu Kristi ajumajogun ajogun olorun ajumajogun Kristi oni ni si ti ati jiwa dide pelu Kristi iwo o ye loke o ye koju ko ro pe igbo la ji mi dide se mo ti ku ni bo Colossians je ka mo pe ati ku nipa ti ese e da be ba pa la si Colossians je oni kia kia Colossians 3 chapter 1 chapter 3 verse 1 nje bi abati dide pelu Kristi e ma sa very awon nkan ti nbe loke ta lo mo ti mo tan ba pe e ma sa very hein ke yan ma desire ke yan ma fe ba mi o bi baba yin ba bi mo mejo to ton ni merin sita merin to ni sita yen di mama o ti mo njo baba n ba ku won yoju kilo jo yoju kilo jo yoju won sa feri nkan ti baba yen ni so bi be de ma pe ka wa na ma sa feri nkan ti Kristi ni on kan ti be loke nibi ti Kristi gbe ti wa ti o joko lowo otun Olorun ese keji ema ronu awon kan ti nbe ema ronu awon kan ti nbe loke ki se awon kan ti nbe ni kini o de aye e ba si dejo mi ni se ba gbogbo prayer point mo gun dile ni aye ni yen wa yen o si no Kristi to so fun pa pe won pa mo ni alaafia pe pe oke ni to simi le mi taroma di so fi je pe ta ba di church igbadu adari di ese lo de se notice e me resa kesi eh e pe ta ba di ayire so pe baba adari ji mi emi o to se ese o mo de baba ra mo reje e ri pe aisa ba ko ni be kini di oye ti ye wa wi pe ati ku o ni inu ese ati bo sinu ododo ati ku o ninu iku ati bo sinu iye Kristi ti gberaga awa n duro ri ise ase pari Kristi ni o ni e ma sa very nkan ti nbe loke ki se ti nbe daye o eh ese keta nitori eyin ti ku asi ti ji yin dide asi ti fi yeye pamọ pelu Kristi ninu orun enu ya pe igba wo mo wa ku igba ti Kristi ku lo ku Olu jaje Galatian ko so fun pe Galatian 2:20 I've been crucified with Christ ati kan mi ma gbede bu pelu Kristi iku ti Kristi ku iku ke eyan ku ni ku eyan ni he died in position of some people he died in position of the whole world oni Johannu fi han wi pe e wo odo agunto Oluwa to ku ese aye lo ododo ku ni ipo elese be yan ba je odaran to yanran tiju odaran to buru to mo han won wa gbe lo ile ejo won de da ejo ku fun e lo yegi fun ene kan wa bode pe o n gba ko je bi sugbon o ku po re tani eni to ku po re yen o n o se nigba tani kan ti wa ku po re eni tan wa ku di po re yen tani ẹni tí wọ́n ẹ gbé wọ́n kú nípò ọ̀daràn tán wá kú nípò rẹ̀ irú èèyàn wo ni kì í sọ ọ̀daràn mọ́ náà kì í sọ ọ̀daràn mọ́ kò sí ilé ẹjọ́ tó tó gbọ́dọ̀ pé ọ̀daràn mọ́ kò sí ilé ẹjọ́ náà tí ilé ẹjọ́ bá pè lọ́dọ̀ ajẹ́ pé èèyàn méjì náà fẹ́ fìyà jẹ lórí ẹsẹ̀ kan double tragedy nìyẹn ló fi jẹ́ pé ìgbà tí Kristi kú gbogbo ìdájọ́ Ọlọ́run pátá ati telorun we have satisfied all the judgments of the whole world oni jesus fi sanu we janu se olohun wa ye lati de ni kele dejo bi ko si lati gba aye la oni subenti o ba wa gbangbo oro to n so ni o dajo re bo olorun yo si dajo pe so o gbo ni pe Kristi wa ye oro jo da dajo ni ye ko ri oni ra wi wi si pe so o wa gbo polugbala kan wa saye ah mo gbo on jo ta se fanje si dadugo awali ani oda hallelujah on lo je pe ni awon todo wa ni pe ni ojo idajo ti oro ye yo di odidi eniyan pe ko lo mejo tako wa so iku ti Kristi ku o ku ni ipo eyan ni tori pa wa mo ko ku ni ipo wa n la wa fi ni igboya ododo se ma pe mo so pe eni kan be to je odaran hanran won de dajo fun pe kan lo yegi pa eni kan wa jade wa pe o ma ku fun ti eni yen ba rin ni gboro teni kan ba ku odaran o ye kan mu eni yen tabi kan ni e gbe eni yen lori ejo odaran ni sugbon gba teni kan ti se gbe se re yen ki so odaran mo hallelujah o pro kon kan lo se pe an se ninu ipejopo ti o ye wa dada la se nse ni wele wele kori bi ye wa hallelujah eja kin tesiwaju enikan o ku fun o gege bi odaran ma se pa eni iwo na se wa to pada lo ba police pe eje ma binu emi lo daran ana o tun wa lo se je n lo fara mi sun boya nikan se bu god of restitution nto poro po wa se igbata ba tun bebe lowo olohun fun dariji ese ni e gugu ese wa pata a fi ko si orun christi awa kama gbelebu o wa gbe ara ese yen o gbe lo sinu boji tori ipo ipo elese ni ipo oku hallelujah ki mo so yen the hand of sinner is hell christi gbodo to orun apa adiwo o wa gbe ara ye lo sibe e ma si don ra padi ko si re ti ati jinde mo suba christi jinde jinde ni pe o ti bori iku ariwi si iku ni ese kese to pa yan yo ki ku to pa yan yo ri ese ka si olorun idi to po po christian ti nla kaka tan fi gbianju kiri aye mo to ni tumo ni pe idale bi o tan lokan won elomi o ni igboya pe olorun ti darijeun oni to se n be olorun pe olorun darijeun eyan lo n darijeun o ti pe e darijeun be ma sanu mi hallelujah nisisiyi to ti wa ni no christi oni bi abati ji dide e je ka lo si ese kerin ese kerin Colossians chapter number 3 verse 4 nigba ti christianity se iye yin ta ba se ijewo gbagbo popopo wa to nso ni yoruba an se asise kan yoruba eyan ba gbo dada eyan mo pe ojo ni ojo ijewo gbagbo ani wi pe mo ni jesu mo ni iye ki se iye mo ni jesu mo ni iye life ni iye so ti ma pe iye that is senses understanding comprehension mo ni so ye o so se ba e ma pe mo ni jesu mo ni iye mo ni you are referring nkan mi lo nso hallelujah nigba ti christianity se iye wa our life to ba farahan nigba na ni eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ko si anybody to ba mo christi to le mo beru igba soke to ba ti jewo christi o ni lo lati beru igba soke pe bo yo lo abi o ni lo boya ngo lo eyan meji ni lo lona oko omo nikan ofe nikan de ase ni ko si no bibeli ti so pe o ni iye mi ma leyin christi so ti christi ba ti nbo ejo nbo ni iya to ti o kan ba ni pe ejo farahan loju sama that's difference opropo yan ti bi drama lori igbasoke na ti fi dagbagbo eru o ti jade fun igbala le meje dojuma o ti lo program eleyi na ba ti jayaja lo to jade pe mo fa ye bu christi o e melo na ma biyan ba be lo we pe melo na ma biyan be lo we ni e pe melo na ma biyan se meji ni abe meje woni a to gbo yibo kan woni eyin backslider e ma bo ono to bodi woni o ti ba ya fun christi to gba pada oya o la ye to fi fun christi o ku ifa ye fun yan ko si ti je wa fa ye fun christi a dead man has nothing to offer christi lo fi aye ti e fun wa awa ko la fa ye ti a fun we are dead aku atoku igba to wa de lo so wa di aye e da bo se eyan le ma boku pe wa fa ye fo hallelujah ti eyan ba ni oye pe a wa ninu christi yes so vanity mo so ipo o bo wa nu ile adura re gba I se pe jopo to de adura e to gba o wa gbo eko si ni tori pe nigba to jawo christi yen wa ti christi si di eyo kan you are joined to the Lord and you are one spirit with him only christi so pe awon ti o sin won o de sai ma sin ni emi ati otito ki christi to de won ni bi tan ma ya soto lati sin olorun won si ni wakati tan ma lo igba ti christi de o fo pe si gbogbo yen to ba je christi se jo pe in adura wakati manu agun mefa ngbodo pa je agun mesa ro ngbodo pa je ago mejira ago meta osan ago ise o ka ola ni I say o se kini ko ka ola won o ba di bi muslim ti o pa won meje po yo pa won marun po ko sibi to ti de gbadua ko sibi to ti de bo olorun soro tori pe olorun o si location kan mo inu e lo ngbe you are the headquarters of God karo si jori be christian awon ti won se ki christian to de tori pe a o fi eje christian ra mo pada na se mo wa location kan na be wa bi kan eleyi ni de anu eleyi ni de ti o laanu eleyi lojo oluwa eleyi lojo satani eleyi la so mimo eleyi la so kupa I se ti won do lori nkan ti a foju ri I se ti wa o do lori ti a se kini o ti a foju ri o do lori nkan temi mo so fun yi pe ani blue la so anu otutu mo kadigan red loni o wa la la kala o wa koko lo bored ni to ma gbadua hallelujah tabi ani fofo la so mimo iwo de le lawyer ni o abadajo dudu le ma wo o wa wa moto lo court ori patagu buruku kan fe lo se wa no wa white olorun ni oje bo nisi se yi ti mo ti wa ninu christi christi lo yi gbogbo ona te yan gba lati sin olorun o yi gbogbo e pada ko si ojo mo ko si wakati mo ko so nje kan ko si awon mo israeli won pena pena pena pe jesus de oni ore ebo sisun olorun o fe e ja wa bere pe gbogbo ntan pata na npa si conscience won tori ta ba te pa okan ti ba le pe ah olorun ti gbadua wa a si ti ti defend now Pastor don't know about na. Wa na be se ra pada. Emi o mo pe je ewuru amara odidi eyan pada. A je pe ye kan lo yo mo te wuri ate eyan. Video kan jade si online bi boya this that's with to time. Pastor kan to lo fe se the difference thank you. To lo fe se the difference pe nikan. Ma pe ra won lori phone. Oni pe o ma gba 2 million. Pe gbo awon kan to ma ra. Kini kan ni e lo ndo lo ni o lo ya. I to se negotiate pastor wa so pe pastor wa lo ma lo ra pe ton ba se the difference for ton yo sanwo na ba se the difference awin wa se the difference on credit ton di jata gbe ra won si ori internet don fra won se pe online ni o ati eni an didi pa ati en to di be iru kan ni ati je le me gba pe pastor yen wa tori ko se pe se gba 2 million jo ni sele abi ben ya podi di malu gan won to la nbe abi gbo e na na o da nu hallelujah o emi gba pa ti je ni mo gba pe ati je ni christi ni ebo to fo pe si gbogbo ebo I ba je anybody o to jo ki si pe o se bo nu bi bere o ebo wa nbe sugbon won se ki christi to de ni o wa je apere pe christi nbo e lo ka genesis dada abraham ngba kan o sun o wa pin eyele o la ye desi meji o gbe sibe se se bo niyan awon mo israeli won mu agutan abodo agutan wa won se kan a form of sacrifice bo igba ti christi ti de ko si ebo ki ebo telike ni ni lo ma abi o ba fe da ijoba ti ele baba re sise won ni ninu ogun ti o ko 2 billion o ko ni rara mi gbojulogun mo fe lo ma sise temi iya o je o je opo baba ti eselu economy nigeria to gbo nko osuo ejo to raja sori omi to gbo lodo na ni ship to sink I badan se yo kokko gbe o o oni kiri so pe oni e wa sodo mi eyin ton sise ti a di eru iwo de lori kakisi to di awon eyan ma ise gidi ni lati je je wa waju olorun is a real talk of war mo se o se ibinu lo da gogo senu nle nikan wa fe tede bi be to wa so bi mo se se wa bi se mo se se danu yen si be lo so pe ko se onirele to tun wa to da bi re sibe tori poju apata lo ni pe ma to so le ti mi ma sa ye gan mo e bebe fun dariji mo se ma so le ti mi ma lo hand over for Joshua ise se ye ti pari goke lokokan wo le kenani lokan ma bonde ma bon le se o ya ma adele ma bon tuba ni no Christi gbogbo igba ti olorun ba fe binu yo ran ti eje Christi o so fun ni le Egypt ngba kan fe kun ni pe bi emi ba ti ri eje emi o re koja a ba ti ri eje bayi nipa se eni kan ninu Christi bayi kini Christi kini je baba wo se o yo foju fo ese wada haleluya o eje ka lo sinu we Colosse taka ese ketara Colosse ori keji ese ketara Colosse ori keji ese ketara ni kan Colosse projector 230 thank you ati eyin eni ti o ku nitori ese eyin ati aikolara yin mani eyin di o si ti so di aye po pelu re o si dari gbogbo ese yin ji yin ewo ni wo ton toro o lo si ti dari kilo pe yen so ti wo wa ese nko ri nitori re yen oke ni omo nkí o bí ọ nínú mọ bóyá tí n kú ọbẹ̀ ló ti bọ́ lọ́nà olùwàgbà mi níbi àgbélébu bó ṣe jáde báyìí tó kó bíbélì tó jáde lẹnu sọ́ọ̀sì báyìí lọ́pàdé ẹni tó jẹ lówó olórí burúkú ara yìí ó ń gbèsè ṣé ìgbọ́ lọ́sẹ̀ rẹ̀ pé wò ní bí ọ nínú mọ́ ti ti bọ́ lọ́nà ṣùgbọ́n ẹgbọ́n mi yé o kò sí ẹni náà lórí òkè èpẹ̀ tó lè mọ níwájú ọlọ́run nípa iṣẹ́ rẹ̀ tó yẹ kára pope you know ẹgbọ́n bá ṣe máa address pope your holiness kò sí ẹni náà nínú ẹ̀dá èèyàn tó lè mọ níwájú ọlọ́run láìsí kristi wọn ò tí ì bí ẹni náà kò sì ní wà ẹnìkan ṣoṣo tó mọ òun náà ni kristi a ní gbogbo ọ̀nà láti dán wò ṣùgbọ́n kò ṣubú ẹnìkan ni on good èrò ọkẹ tá a bá sí wo akéèké bẹ́ẹ̀ èrò lásán nìyẹn o ti hà tí o ẹ̀mí ló ti wo òyìnbá ibi pé mi kò jọ gbé ṣubú kó lórí ọmọ lọ ẹlòmíì kò ní ìwà yìí kò ní ìsí ẹsẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá sọ̀rọ̀ sí yàn oṣù kẹwàá lórí èrò yẹn ẹnu ẹ̀ mú bí ẹnu ẹsẹ̀ kínní ó mú débi pé ọ̀rọ̀ kan tó bá sọ sí ọ tó ọba adéyàn gidi lẹ́gbẹ̀ẹ́ òpòkùnso ìwé jákọ́bù níbi ẹnikẹ́ni ò bá sẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ ẹnu ó ní ìgbàgbọ́ ẹni yẹn pé tábàdé ṣọ́ọ̀sì ẹlòmíì ò tiẹ̀ parọ́ mọ́ rẹ ẹsẹ̀ àmọ́ má dá ntí ya mi da bó ntí ya rẹ ti di tiẹ bíbélì ni pé ẹ ń bá sẹ oní ojì ẹsẹ pé ẹ má pa òwe yẹn mọ pé bàbá jésù ajé yìí kà wọn mọ ẹlòmíràn ni pé ẹsẹ náà bàbá ń dá sọ ọba àlàyé ni ọsàn àwọn fún gbogbo ọ̀nà wẹ́sẹ̀ sọ̀rọ̀ ààrẹ nígbà tí kristi jọ dọdọ tó fa gidi wá ẹsẹ tó tó fi wá ẹsẹ sọ̀rọ̀ ààrẹ ẹsẹ tá a dá nígbà tá a mú ẹsẹ tá a dá nígbà tá a ń jẹ ẹsẹ tá a dá nígbà tá a ń rìn ẹsẹ tá a dá pẹ̀lú ojú tá a dá pẹ̀lú etí tá a dá pẹ̀lú apá bíbélì wa sọ pé ó sì ti dárí gbogbo ẹsẹ yín jìyín kì í ṣe pé yóò dárí jì o ọmọ tó kéré jù ní ṣọ́ọ̀ṣì nísìnyí báyìí bóyá wet ẹsẹ tó máa dá bóyá ń gò bá wọ 10-15 years tó wọ age of responsibility kristi ti sanwó ẹ kí mo sọ yẹn o ti se kini o ti sanwó ẹsẹ yẹn ṣùgbọ́n àwọn tó máa ń se ìwàásù tí wọ́n yìí gbé ti won yi tenu mo ise Christi o ma nde won lorun lati ma ka ilaka ika eyan lati ti olorun lorun ilaka ka eyan esin ni ilaka ka Christi ori ofe ni to ba tani so pe gbogbo igbesi aye igbagbo ri ilaka ka tare ni ori esin lo wa ba to ba leni to ni pe ilaka ka Christi nlodu o le lori inu ori ofe lo wa igbagbo mi duro lori eje ato dodo jesu ko je gbe ke le on kan le yi oru kon la jesu se to ton do gbe ke de nkankan to la lo bi gbe ke la du ajo olon lo gbogbo en jo gbe te ba se torun se si gbe lo oruko se si gbe lo le wa ji tu e fere ati ah oluwa da je jesu jesu mo to pa je ori mi eh jesu jesu ngbo ma du agba nko ta lo nso e eni to npa israeli mo be ni ki to gbe oluwa ni olupamo mi ati ojiji mi orun ki o pa wa ni gbosan be ni osu pa ni gboru ah elo mi gbadu agbadu o tun gbadu o tun ladakala se be won papa le loju oru karakita karakita be lo ji ni mo go boro tori pe kini okan ri osin mi loluwa iwe ese ani won pamo ni alaafia ipe okan ni to sinmi le mi e wa sodo mi eyin to nsise ti adie ruwo le lori eni an do mu tu mi ra fo di ri brase se ruwo ni o na si da daga jesu le ko gba o gba daga ti eyan eni kan le ko ma ba ku ko gba awe jo meje awe gan le po to la je le mo offense afi wedo no no ba subu olore olore lo ni won ni ma pe mi lo pa pe soso we ko ma ba ku pe ko gba we oyin o pe ko jeun dadari pe ko jeun to wo e ko kan e ba de ko le sun ayo ti eyan ba jeun dade yan ma lalakada opolopo ala tedo mi nla ala ibi ni ala ala honga unado mi nla ala ibi ni so ti sori talk the name atagiri oru yo ni deep baby no si jio eyan ma lo ti jini bi 12 o'clock te bi pa ti o si sin ti o je to wa fagidi lo sun a o ro o le ro gidi sun bi se gari kekere o ye ko mu bi se pe keyan ka je biscuit kekere kan orun yin ayato eyan wa fe wa na ri kusi yan ni olo mo gba we se yan gan ko ni o mo ya so fa ni kan pe mi ti wa no christo emi wa nu ominira emi o si nu ajaga abi ori ofe nla ni mo wa okan mi o lebi mo christ ti sa gbogbo ese mi gbogbo bi ti mo ba de anu olorun fohun jesu christ oluwa wa
0: gbagbo wa ni wipe oro olorun ti e teti si loni ti so yin dalabuku fun e darapo mo wa lose to nbo nibi olorun yo tun ti pese iranse re sile pastor bayo oluwayemi ti ijo wonders chapel lati fi oro olorun bo wa lasiko kan na lori ikane

0: ejo onile kan tabi dukia to nfe alamojuto iwo ni won ba wi
1: je o fe bo ninu alupaida ati da awon agents abani wale dukia yi ko ye ko bo so wa awon lai load to eyan e ka bo sile ise southsandsproperty.com nebi ti ati fi omo luabi sise ifokobale agbe ajosepo awa ati awon onibara sori oruko ti ko ni idibaje awa ki je onibara bi emire je ni be ni ko se itani loji kokon lori dukia onibara on ti e ba ti ri pelu wa o ni se wa ire lo ye ki dukia yin ko je fun yin ki se agbana idina re ti awa fi ma nse ofin toto lori ayalegbe ta o gba sile yin eye yora yin len e ba wa dowopo ki eni ifokobale e pe wa loni sori 0916 461 5000 tabi 0911 555 005 tabi ki e kan si wa ni www.softsandproperty.com be e le yoju si wa ni laughter house ori oketente premier mokola ibadan e o nilo lati ma yora yin lenu lori eni ti yo gba le lowo yin awa ti wa ni sepe lati ba yin wa omoluabi eniyan abo to daju nbe fun dukia atowo yin lodo ti wa softsand property orule fun teruto
2: gbogbo ilu ibadan se ti gbaradi ipejo faji to tobi julo itun wole bagen ajodun kerin laughter fest odun 2026 lati kona deni po sodun 32 fm 94.9 dote yi sara oto kamama kasagua e o ni fe gbeyin ni bi ale faji to ku fun efe ati awada ti ko lodi won olorin ti yo gori itage ladun

0: Dio. Amanda, the Olubo me falasha de worldwide. Amadada. Oninki elewure o. Afa Monsuru. Afa Orisun Ayo ni gate. Afa Muritala Adesina. Awon igbimo ijo ni en kan iru jo wolele. Ijo ti a ko fi tesin tabi ti eya se. O dare awon eleha, dare awon alaja, dare awon dikin dikiness, dare awon paito. Ni Olorun eto yi o kede esin ko ni o ma lo awon kan ni presenter to ni e ma lo church ko si presenter to ma ni ke ma lo church o ko si presenter to ma ni o ma lo se ijosin re o ko pe presenter na ni se ijosin amo ni ibi ta belong si amo ijo apostolic christian ni mi won bi emi sibe ni oda egbe mi ni egbe young men christian association YMCA CS Olorun Sogo titi doni awon mi gan amo ijo apostolic christian ni this league ni egbe ti yawo mi wa wa si presenter to ma ni mo lo se josin re o en lo le josin yin eh je presenter kan to mo ni e ma lo se josin en ko wo pe adupe lowo na eli o wa nbi o lo ni anule kan si olorun mo dupe o je ki ota ko yo mi mo ni emi o ko kikire oluwa tori pe o gbe mi leke o ko je ki ota ko yo mi e ba mi ka psalm 68 verse 19 adego ke comfort ka bibeli re kawe
1: olubukun ni oluwa
0: olubukun ni oluwa
1: eni ti o ba wa gbe ru wa lojojumo
0: wo won tun gbe toni awon ni o ba wa gbe titojo bi mi mo dupe lowo gbogbo yin o en ti eda abi eyan kan lorun ile fun mi bayi nisin eh ni rin o awon kan fun mi ni card awon ruya degoke eh ni gba pe ibanuje o koda awon kan fun mi ni owo mo dupe lowo yin e ni salai ni o koda awon kan adura ni ran adura ti na gba si ateyin te fun mi ateyin te fun mi adura gbogbo o gba o mo mo lore pupo pupo a ni fi banuje ri odun wa o a ni sodun nu banuje o eh wa ni odun lami ah ami rere lodun ni fun mi gan o loruko jesu odun yo ma lami rere fun wa oni la mi bi o e se ti e gbo wa jamu wi orin wa anu le kan si lori eto yi a be fi anu fa opolopo jade mo ti gba opolopo ri laaro yi awon ti a fi anu fa jade laarin awon alaisan opola fi anu fa jade laarin awon onibi si e gbo papa ipago ti a se ni ti osu ikejo to o koja mo ke gbogbo sunday keta keta la wa mo eri ti ko fi ti eri ti ko fi ti esin ti eya da ko fi ti ijo se a ma npade ni gbogan wa emi atun waye ni oni ogun ojo gbogbo ona te ba ti wa da ko bo ojurin ele lo all apostle ni orege ago meji temi la ago meji o gbogbo awon onibisi awon onisowo onisowo bin ti cheyen e mo apere gbagbo eda ni mo fun ti o se mi oni so lori eto agbo eri awon ti a se koja ni bele nja ni pa oni ba won pe ogo won anu le kan si ki la npe ni anu we ro mori kesan ese ketala se olorun se oju se aju ni adigo kikawe
1: gaga bi ati ko pe Jacob ni mo feran.
0: Egbon Jacob ni mo feran.
1: Sugbon Esau ni mo ko rira.
0: E ba n tese to tele se Aisha Ododo e
1: kawe. Nje? Nje. Awa wa ti wi.
0: Awa ti awi.
1: Aisha Ododo awa lodo Olorun bi.
0: Aisha Olorun ma n soju saju ni.
1: Ki a ma ri.
0: Ka ma ri. Eyin ni eronu soro yen. Elio. Olorun lo soro, Olorun feran Jacob. O n ko rira Iso. Oro yen deep gan o. Ba ninu ero temi, a je kon ti baby kan ri. Olorun gbo. Ba baby kan ri emi kan imagine o o jeje ko je pe esu isawu ti olorun lo n ko rira yi o yan gangan ni keni to lu ebel pa mo ya ebel mo kan imagine o ni jacob abi wa lona ti so pe ohun ko rira enikan o si feran enikan se e ko sa sododo ma wa lodo olorun bi rara o mi kese kedogun
1: nitori o wi fun mose pe emi o saanu fun eni ti emi o saanu fun
0: ohun o saanu fun eni to mo saanu fun
1: emi o si se iyanu fun eni ti emi o se iyanu fun
0: ma wo lorun a ma soju saaju bi ninu awon to Olorun yo sanu fun laaro yi. Oruko Jesu Olorun ko ka omo.
1: Ami Jesu.
0: Awon ta o sanu ise gidi fun iwe igbelu iwo san. Laari opero anu yo fo jade. Nitori na ajigbese opa anu. Eje ka mu iwe orin wa. Ninu orin irere ti ijo apostoli ti Kristi. Orin 262. Orin 262. Ajigbese opo anu. Eti awon egbe akorin ja apostoli ti Kristi si so Olorun sogo. Yo siwaju wa ninu orin. Elio ni oga akorin ti o gbe wa wole. Nigba ti White yo ma juwo si gbogbo ijo. Pe ibi ni ke gba. Egbe wale, egbe oke. Ajigbese opo anu. White. Oya ijuba.

0: ti o mu ko ba gbogbo ajaga ti o je ki oyin o duro pa fun wa ni itoni e be papon bi nkan sa
1: awon ti o mu
0: fe ifaboyan ma npe anu wa ni o si fa ara si bale
1: kun ti
0: o se bi jesu pe e lo ri awon alufa yin
1: sona
0: ni olorun ba se iyanu
1: anu
0: lese kese
1: oluwa
0: ta tun ran lo
1: iranlowo
0: Matthew 8 verse 2 ekawe

0: se yinkin yinkin ya orente yinkin yinkin program ai to toni ya wole ise ti ara ni wonyi Galatia 5:19 o ye kan sita
1: nje
0: nje
1: awon ise ti ara farahan
0: o ya ma muti e
1: ise wonyi
0: ise wonyi
1: pa shaga
0: eni
1: agbere
0: meji
1: iweri
0: 3
1: Wabia
0: 4
1: Ibarisha
0: 5
1: Osho
0: 6
1: Irira
0: 7
1: Ida
0: 8
1: Ilara
0: 9
1: Ibinu
0: 10
1: Aso
0: 11
1: Isote
0: 12
1: Adamu
0: 13
1: Arankan
0: 14
1: Ipaniyan
0: 15
1: Imutipara
0: 16
1: Iredio
0: 17
1: Ati Ruwani
0: Olo danu gogo e ba si wa ninu awon ise ti ara yi elepo orun on polowo ni o je ka lo si ilu ile ife da pa sele ni ilu ile ife ma tu sigbo omo ile ife ni ma tu baba blessing ni temi dire omo ile ife ni gbogbo kan ni ile ife ni nkan yin ti sele awon alagbere meji

0: Hallelujah.
1: Praise the living Jesus.
0: Hallelujah.
1: Eja ka ni Jesus logo. Gbere dumari. E ka ro ni gbogbo ile. E ka ro ni gbogbo ilu. E ka ro ni leto, e ka ro ni tosi. Gbogbo awo mo jora pade mi e ka ro. Gbogbo omo jori afefe e ka ro. Apostle Alade e ka ro. E ku igbowo wa. Jesus yo so ni gbowo ni. Gbogbo wa patara jora anu ka. A ku odun o. Aku ye dun o gbogbo eyin te ba wa wa adupe o loruko Jesu igbo odun ijo kan gbogbo wa patala ara anu pa apostle Alade ko ni se ni eyin ataya atomo e mo gbe lara afia 32 fm e mo gbe lara afia gbogbo eyin station ta jo pade loruko Jesu e mo gbe lara afia oju oni ti enin ko
0: kan
1: a o jora anu gba ike o pe wa o a ni yo ku labe pe a ni yo sonu labe pe yanu o sele a o jo mo dupe Ọlọrun ra wa pada a o yin eleja wa lodo ase ogun Ọlọrun gbogbo eyin woli itajọ pe loruko Jesu ige o pe yin e ni yo sonu labe pe e se loruko Jesu e di pupo borele anu ofo yanu o sele a o jo mo dupe ogbo ni Ọlọrun lori Jesu Oluwa wa
0: amen
1: loruko mi ni prophetess Esther Kani JP iya ri se iya apade mi lati amuloko mo ki ara re mo mo ọpẹ wa loruko Jesu Ọlọrun yo gba ọpẹ ati soji ati ajọdun gbogbo awa ta jọ se loruko Jesu eyin ta fe adu are wa lọwọ gbogbo wa patara ajọra anu gba iyanu o sele a o jọ mo dupe mo fi oko enin kan ki gbogbo wa pata loruko Jesu a o ri anu gba gbogbo wa pata ni mo ki awon to wa lati ko mo ki won awon ara aseyin mo ki won awon to wa lati sango mo ki won gbogbo eyin te wa lati Ibadan loruko Jesu Christ is Nazareth a jọ se mi
0: kini
1: so enin kankan ni eyin lo ni so mi a o jọ mo dupe gbogbo eyin baba lori afefe mo ki yin o gbogbo eyin expo loruko Jesu yanu o sele loruko Jesu egbe ewo oni baje baba aposu e pon wa pe o
0: amen jesu
1: jobo orun wa ni bo so
0: amen
1: ani tabi aboyo so
0: amen jesu
1: adura yin omo gbale a lori
0: amen
1: ti ngba oni ta ku be
0: yo
1: ye wa oni ye re
0: amen
1: yanu o sele
0: amen jesu
1: a se ni
0: amen
1: ise ogun lo
0: amen
1: ipe yo pe wa
0: amen jesu o
1: ka wa bayi
0: amen
1: osu baba bala wa ko ni di ameru lo
0: amen jesu
1: banuje oni bale wa
0: amen
1: owo oya ko bale wa ola oya ko bale
0: amen
1: leri ayo ko se ka jo mo dupe awon se wa laarin ose bere lati ojo isemi ojo sunday ago meje si mewa lansesin ni arowo na bus stop on our local government ago meje aro si mewa aro e to tun da be ojo monday awon wi awon mo wa lori apata rogo gbogun mi loruko jesu awon mo wa won wi awe lati ago merin si marun loruko jesu awora anun e to tun da be ran ni ojo tuesday anajere nbe oloyun oni bisi nbe loruko jesu ara anu gba gbogbo eni ti nwo mo yo ri omo alayo gbogbo olonu won so laye gbogbo awon oni bisi won gbo mo awon olomo ko ni do ni do thursday aje poni street lati bi kibi ori beach muslim to ba ti debe okada tabi morua pe adepo latago meso si meji la to ba fe ri wo yi fun igbani niyanju tabi ebi adua kikida wipe mo se nti oda abe nti odo oni si o

0: lera mi o ti yato mi mo subu mo kele ke mo se subu tele mo o mi na ti fese mule dada o mo anointing to you star daddy we really love your teachings and everything baba ah olorun fi se wakati ti a fun wa ni wakati ni o baba e ku se o olorun wa pelu yin o olorun sagbara da tun o agba woli leje lagba lowo na
1: ami
2: e ka bo para
3: oluwa
2: e ma gbadura fun mi ara la apostle ni e ma gbadura fun mi
3: oluwa ni jagun
2: awon ti won ti so ise ranse di okowo awon so di orogun owo
3: oluwa ni jagun jagun mi oluwa ni jagun
2: eto yi ko fi tese tabi te ya se
3: jagun
2: e ma wo gbongan loni akukuru awon ele ara awon afa awon ton practice iseese ti won jesu so gbogbo aye po de
3: ase
2: awon ton practice christianity likan ni jesu wa fun

0: Oluwa iwo ni Olorun mi. Emi o gbe oga. Emi o yin oruko re. Nitori iwo ti se ohun iyanu. Imo igbani, ododo ati otito ni.
1: Ikoni a jeri posonu.
0: Agbara re po ise iyanu re si po ti mo nkan sara si o nitori iwo ti so ilu kan di okiti iwo si so ilu olodi di iparun afi awon alejo ko je ilu mo a ki yo ko omo o nitori na ni awon alagbara eniyan yo yin o ni ogo won yo yin o ni ogo nigba to ti surprise won
2: be ni
0: lo orile ede ti o ni iberu yo beru re
3: won be o
0: idi to fi ri be ni pe nitori iwo ti je agbara fun talaka agbara fun alaini ninu ise re abo kuro ninu iji ojiji kuro ninu oru nigba ti efufu lile awon ti o ni iberu to dabi iji lara ogiri he iwo o mu ariwo awon alejo role gege bi oru ni bi gbigbe ani oru pelu ojiji awon sanmo a o si re orin ayo awon ti o ni iberu sile temi to pe mo de na re o Ola dadi ayinde alalubarika orin ode onigege ara omo iya adura mo tun de gege bi ise mi mo wa fi ope ati eyin fun kabiyesi eledumare

0: oba mi edumare nikan ni oba ti fo ba je o na ni yen edasipo bo ti wule keyin o dogbon to bo ti wule keyin o lo gbogbo agbara to ntolohun oba mi ba ti fe na ni o se emi o ran leyin o ntolohun oba mi ba ti wi ina ni o se o fun Jesus to fun mi lo so yin o ntolohun oba mi ba ti fe ini o se o temi to gbo omo falanu lo so intemi so yin
1: ile wi na
0: yin ti mo wi ni egbo o oba mi edumare ni nyaade o na lo ma alade tori pe ori ti o ba dade ninu agorode ni ti wa oba mi edumare ni nyanyan sipo bo ti wule ka lola to bo ti wule ka lowo to bo ti wule ka roro to oba mi edumare ba ni ohun o fi oni ipo ko si nkan to fe se si sugbon oba mo moyan oba mo de nikan mo oba mo ni kankan bi oba mi edumare ba so pe ori ade lori re dandan lo de be o gbo nti wiye mimo bibeli wi ni oni awon mo talika won o si dide won mo joko laarin oba alade won mo ba won lowo jeun po won ti wa je pe kabiyesi eledumare a tun ma se yi to wu
1: won
0: ti wu ni sola o bo ba ti wa ri be to de be eyin na e ma wa dola le pe te yin ni e mo dola le pe ogbon yin ni e mo dola le pe imo yin ni o e ma ro yin pe eyan te mo ni o e ma ro pe gbogbo ete yin ni o
1: gbogbo ise re lo bi o de se
0: yin ni o yin se strategy yin o yin se mo yin o kabiyesi eledumare lo ma mo yonda e fun yin o olohun ba ni ko wa mo ye yin loni e mo wa se yeye awon ti o ye
1: tori
0: olohun ba mi nikan la layeye
1: o
0: na ni ma mu ki gbogbo nkan ko ma lo bo ti yo ko lo ki gbogbo o ma mu yes o yin se mi ma se o yin se nipa ipa o be ni ki se nipa agbara o e mo ya awon eyan ti won tin wa omo lati jo ito ba mi edumare o fun omo won ti se gbe yawo lati bi odun bi mejila won lowo won lola won loro ko si ti won o ti se tan won ti so niruuru operation won ti lo sodo awon gynecologist won ti se orisirisi nkan
1: won
0: ti
1: yewo
0: ko da elomi ti e tun ti gbianju lati se via ef abi ki na pe sibe sibe na olo ni rara ko ti se be won o ti se tan to mo fun
1: o
0: won ta wa nsoro re yi yo wa wo enikan to ti wo menopause sunsun yo ni oke nteyin pe menopause yi emi o je ko koja oye yin o yo wa ma surprise eyan pe ba wo lo se se mama to ti wo menopause mama 55 years mama 58 years koda mama over 60 years olohun ba mi o ba mu gbari mutu lowo
1: awon
0: yo gbari mutu lowo esu yo
1: ma
0: temple yo temple re aseri mutu okula won te lati jo yi ti won bi lo ti pause oba mi edumare o wa fi battery si yo ba charge olohun o ba temple menu to ti pause yi yo ba play o eni ti won ti ro pe o le loyun mo ni o ba tun lo loyun o yo wa ma koja oye awa eda awon onimo science wa so pe
1: it's not possible
0: how can it be possible it can't be like that
1: like
0: according to scientists of finical kinetics nigba won ba ye gbogbo e wo tan
1: won
0: wa ni o mo ti won fi pari e ni won this one is beyond medical comprehension
1: oh my god
0: I get pe agbara olohun oba mi o beyond medical comprehension
1: yes now
0: oba mi omnipotent
1: olohun
0: oba mi omniscience
1: olohun
0: oba mi omnipresent
1: olohun
0: kabiyesi eledumare fun re ah eru re to mi ba loto
1: o ba mi

0: ti won ba ti en soro nipa anu emi ni number 1 ti mo ra anu gba boya tori pe mo ti en jomo fala anu ni ko ti e ye mi o mo sa mo wi pe anu olohun ba mi lori mi ki se kekere ka bi ese eledumare mo surprise mi o si mo njo mi loju koja ero mi o njo kan ni mo wora mi sunsunsun pe olohun iwo na ni mo mo ni nle nikan oni o si ni o pe 30 years ti won ti ni baba ngba ti o ba tun ti di bi November ni si yo tun pe 2 years ti won ni ya lati gba ti won ti ni baba Eledumare ni se baba fun mi ko si nkan na ti mo fe se to je pe Olorun ko ni nba mi da si won o leni ti kan da kan fun mi lowo ma wa ma wo pe bo mo se se Olorun ni ojo kan yawo mi fe bimo won ba so fun mi hospital pe e wo ko si ba se fe se o ta se si ni si ni pe CS ni e lo ma wa owo won da ko owo na o ba leru o ki mi laya to ra ti wule nnawo tele mo ni account mi o gbe nti won bere yin mo wa pada mo lo ba ka bi ese Eledumare ati gba na mo ti mo pe ko si nto lohun oba mi o le se oba mi ti so ikoro di dudun oba mi ti so buruku di rere mo ni esa be mi se mo bo lohun so esa e mo pe mi leni kankan o owo ta fi se rice ta fi ero amola ta won yo ba wa je ni jokejo le mi nwa ka bi ese Eledumare e je wa agbara yin le nikan eyin na le ba nse e da kun yin lowo operation ta mo fe lo mo banisin awon eyan mo bi won bi mo se to won mo bi mo se mo ma ti rojo da le story le lomi o tun gbe fun mi story te lomi gan o gbe fun mi gan yo koja oye mi eyin ni e ba nse kin to dide ko mbi ti mo wa eyanju e da kun wallahi ta lai sumo bi lai le si lawa olohun oba mi Eledumare ngbo Jesu Christi ngbo ori bi ti mo wa na ni won ti pe mi pada lo hospital pe igbagbo ti yi tun lagbara o iyawo yin mo tin ro bi mo ni e file mo ti pe mi po nro bi igba to ba bi mo tan ni e to pe mi e sa fi mi lena mo ni aisa won lo tun tin ro bi o e tin se lo o e ya pari e o e ya se la se pe o e yin le mo se nkan la se pe o won wa bere si korin pe e tin sise yin bo
1: baba se la se pe e tin sise re bo laye mi baba se la se pe
0: wallahi oba mi ala se pe mo se la se pe mo ba pe mi won lo ti bi were o ori ti won lo ko soke tele fun ni fun ori lo turn down lai lewe lai legbo ka bi ese Eledumare alagbo osan ti wo te lai ni se abe ninu gbogbo awon ti won wa ni rupo be lasiko yi ti won wa ni ipo robi ta won na woju olohun ti won ti deru boko ti won ti deru ba family oba Eledumare to se temi pelu irorun takun dabo ba nda soro ti won na je wa agbara re ko ya won lenu je ki won bi were lai ni se abe alagba alagbo osan ti wo te lai ni se abe ninu ni o ka bi ese Eledumare eru jeje ni gbogbo bole kile great scientist great doctor oba mi Eledumare mo wari fun o dakun dabo ba nku awon na yo je ki wo bi ni rowo rose tipetipe la ka bi tipetipe lo re bi oba mi Eledumare to se gbogbo e to je pe ojo ti ewure ba kunle bayi to ba bi mo be na lo mo re orin berewe tin jade lara giti oni gilara oba mi Eledumare ba nse pelu rorun ka bi ese Eledumare to dowo re iwo lo le se je won bi pelu rorun ka won no gbe gbo.

0: oba mi edumare ko se daki be ni o se daki o ya jesu to fun mi iwo na ba ngbo soke ko ba nki kabese ledumare
1: asore tan asore akekika oba nya tin so gbogbo ninu on gbogbo olorun iyanu iyanu loruko re oba mi oke oba mi le oba mi tori nurode to mo gbogbo ti benu gbogbo eda eyan mo fi to sinu won ni yo tun funfun jade oba mi nbe omo ele ti nbe ninu omo ele to tun jade eru re nba mi olodu mare odun la to mo gbogbo are pata emi o mo yan ni gba gbogbo ni asore kanilaya mo so pe o se mo yan logo mo po suba kare foko re inu mi a mo dun ti an ba ni nko lodu mare tori pe ko se ti mo tun fe fun dope bi o ba se iwo nikan oba mi oke iwo lo fun mi loju to ni fi mo riran o fun mi le ti o ni fi gboro o ni fese mi rin kaakiri oba un lati so gbogbo ninu on gbogbo aditun la o asore kanilaya mo yan logo ni gba gbogbo iwo la koda aye iwo la seda orun iwo lorun ogba iwo laye ogba iwo lo forun se leto to faye sapoti ti se re iwo lo to raye atorun le kan soso ko se n to le dabi re obirin o le dabi re okunrin o le dabi re omode o le dabi re tori wo lo gboyun sinu alaboyun alaboyun a mo je tutu atun mo je gbigbona ibi omo ohun wa ohun gbigbona kuku ni ife ibise o tutu o ni fi bise alaboyun atun bi mo ma tun wa iya tun wa iwo lo ba to n so gbogbo ninu ohun gbogbo olarun won lati momo talaka kuro ninu aini amuku o ninu erofo afo laso mo ani omo bo mo alade pase ta lo fe bi o lere ogo atogo lemi o mo fi foruko re jehovah jire loruko re tori pe wo lo ba mi olupese jehovah ni si ni o tori pe wo la si awa iwe o ma yan ni gba gbogbo ni odun la to mo mi to mo gbogbo eniyan ogo ati ogo to to si ohun oni fi fe nikan kan

0: ni on change bu changer kabiyese eledumare oba ti pabida ti so bi dire eru re to mi ba loto oya keni alawaye iwo na ba ngbo nsoke ko ba nki kabiyese eledumare
1: o yigigi ho

0: Oya ji a si ojo opo sile fun awon ta jo mo oluwa ka jo mo mu ka jo ki ka jo ki ka jo fi ope ohun eyin fun bakan na ka si lanfani lati dawun ibere lati inu bibeli mimo eleyi o fun wa lanfani atori ofe lati le je ebun number eleyi te pe sire 0705500049 0705500049 tabi 0906200049 ta
1: lo moluwa
0: hello
2: ele
0: karasa e ko ojumo oruko yin ati pe ni bole ati npe o
2: Mrs. Akindele lati
0: Mrs. Akindele lati Idiata
3: Idiaka
0: ni Ayegun Sayegun Sayegun tole yo abi Sayegun tona olomi
2: apete
0: Ayegun kan na ma tun wa lo na apete
2: be le lari di
0: oya e ba ngbon soke ke ba nkorike olohun
2: Olorun oba mo ki omo yin omo gogo foruko re Oba ti oni ku ti oni ti ti oni tan lai lai lai lai Oba to da iku sugbon ko ni ku Oba to da owo sugbon ko ni na Oba to da orun sugbon ko ni so Oba to da ni lodi bo ti oku loju kan ni mo ki Oluwa mi mo yin Oluwa mi opo jo lo ti ro ti le ti fam sugbon mo wa laye lojo eni Ope ni pe le du mari oba eban ki oba ho una ni ari wala ala le jorun adibun sama ala se kaye agbo kojo ogbo akemo di oju oba to ni mo ju gbogbo ni ma aye lo oba to logmo ju gbogbo logmo aye lo oba to logo ju gbogbo logo aye lo oba nla tin so ba je obo jo idajo mo ki omo iya o Tani Fadi ni, Tani Fara ni, ati gbogbo awon to ngba ni pata, ati gbogbo awon presenter yi, Olorun wa pelu wa, ti aye raye.
3: Mrs. Akindele
0: lati apete, se Olorin ni yin ni. Hello ma.
3: Ah, eyin le lo o.
0: Ah, ti mo si o si le bu pataki ti mo fe fun yin.
3: Eyin ni o, atodo yin ni.
0: Ah. To, e seun. Mrs. Akindele lati Ayegun. Hello.
4: Hello.
0: E ku dede asiko ye ba gbo soke ti wole oruko yin ati pe ni bulletin pe.
4: Adetunji lo so lati Apata.
0: Adetunji kini lati Apata.
4: Omo Fagbohun.
0: Adetunji omo Fagbohun lati Apata. E ba gbo soke ke ba nkorike Olorun.
4: El gege oko fara o. Oko ya.
0: Oko ya yin. Oya nsole o na lo ko ya yin lo. Oya oya oya oya oya. Hello sir.
3: Mr. Fagbohun. Hello.
0: We are getting to court ngba ti
3: atodo yin.
0: Ngba te ti so poko ya yin to

0: kare pe tu.
1: E ko ojumo oruko yin ati pe ni bole tin pe e ba wa gbon soke o.
0: Oruko mi ni Isolaki lati Olorun soje ni le daga. Emi na fe fi Oluwa ni.
1: Isolaki en ke le fi Oluwa na ni a se gbe to kale. Isolaki lati Olorun sogo. O ye ba gbon soke ke ba n kori ki Olorun.
0: Kabi o se Olodun mari o ba tere re kari aye. Mala la to bi ori gogo opopa aye. Oba mi mo teni kan le ma to. Oba to gaga teni kan le ga to afefefe kari aye ti gogo aye ma lolorun ni. Oba to genu won di asola. Oba to genu adelebo tuju genu amade ta fanfan akiri gogo adugo ti gogo aye kori bale. Iwo ni o ma yin won si. Oba mi ma ti ku sekere aye nbe lowo re. Oba nlanlanla ti gogo aye to kori bale so. Ti gogo ijoyo ni fisile ti mama tala ijuba lodo re ni. Alagbara aye ba nta fanfan ni waje ni. Oba dojo ale abi kori bale fododi mari. Owo ni won ma yin won ni won si ma gbeja. Ori ko so ba bi re lai lai. Ni ta ni je mi ni waju ododu mari. Para so se be lojo so de ni igbagbe sinu okun. Ibo na do so we mu le yanu sinu okun. O mo nse bi won rin je se wu ma ninu okun. Abe ri se olodu mari ni to ba wa se bi oye, to ba ji wa se bi orun, to ba wa se bi osupa, to ba wa.
1: E seun. E seun.
2: You love, you are my keeper. My restorer, my life keeper.
3: Asaju ni ka gbe radio mi. 32 FM ti wa okay. To yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni.
4: Eto igbeyawo laye.
5: Ejowo, eduro na jare.
6: Ah, ilo sele.
5: Ki won to so wa po. Nje o ranti po o sele ri television fun mi. Fridge nko, ero ofoso. Ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026.
3: Ni tuto.
5: Ka sa so pe o ti ran won abi?
3: Ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan ile kan so nibi ti CDK e wa.
7: Iwo lo tun je CDK bayi.
3: Be ni o CDK e. E le ra fridge yin, ero ifoso ati be lo.
5: Ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba tin soro ye abi?
3: Ah, lati osu to koja ni mo ti ra won.
5: Oluso agutan, e so wa po.
3: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
8: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Bestinary Bus Stop àti Àpáta. Ẹ lè pè wá sórí 0707 460 3911.
9: CDK, sanwó díẹ̀díẹ̀, gbẹ̀gbẹ̀ ayé ìrọ̀rùn.

0: Hello, Etiwa, lori eto. Eba agbo nso ke agbo yin dada.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello, pe ta laki lati Olosogbo.
0: Ki le pe?
2: I so laki lati Olosogbo ni Lebadan.
0: E je so advert wa ni o ye mu ibere.
2: Abi se yo ni ibere ka je ti mo fe ni ju pe kin ni dupe fun Olorun.
0: E ti du. Wa dupe.
2: Oba to ni wa ko ma pada leyin wa.
0: Amen.
2: Come on, you're tough one.
0: Amen.

0: kan mi so be na ohun yin e mo da ma e ku jo meta ma
1: biesi arugbo ojo eleru ni oba awon oba olu awon oluwa oba to po nipa ti agbara oba to mo gbogbo to si reun gbogbo akisitan ayinsan ologodida eleru ni ka biesi o
0: oya e mu ibere ya o ibere ele karun o wa nle e di alafo ti a ba so dashi ohun si se buburu ni waju oluwa gege bi gbogbo eyi ti dashi ti se
1: o si se buburu ni waju oluwa
0: be ni iseju aya ogbon yin ti pe o si se buburu ni waju oluwa gege bi gbogbo eyi ti Jewo ai kimu ti se. E wo mo mi Mrs. Ogunjo bi e dakun. E ba mi tun kini fi sowo si mi.
1: Oda.
0: Mm.
1: E se o.
0: Yes.

to ade wi pe kin tun mo kin ka bo si ori eto wa adeto bibeli kun le bele lo ko temi nje oluso agutan rere oni ati yiri we lati yiri wo bo oni lo si wa di apa eleketa oluso agutan rere apa eleketa se igbagbe wi pe iwe juanu ori kokan le ni ogun ese ke edogun si iketa din ni ogun John chapter 21 verses 15 to 17 oni eko kika wa nibi ti mo ti fa idanileko lori oluso agutan rere yo e je ki nka fun yin ke gbo bo se lo nje leyin igba ti won je owuro tan Jesu wi fun Simeoni Peteru pe Simeoni omo Jona iwo fe mi ju awon wonyi lo bi o si wi fun pe be ni Oluwa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe mo bo awon odo agutan mi o tu wi fun ni igba keji pe Simeoni omo Jona iwo fe mi bi o wi fun pe be ni Oluwa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe mo bo awon agutan mi o tu wi fun ni igba keta pe Simeoni omo Jona iwo feran mi bi inu Peteru baje nitori o wi fun ni igba keta pe iwo feran mi bi o si wi fun pe Oluwa iwo mo ngogbo iwo mo pe mo feran re Jesu wi fun pe mo bo awon agutan mi Jesu wi le meta lemo fun Peteru pe mo bo awon agutan mi iyun ni pe ninu awon to je mi logun okan gbogi ni bibo awon agutan mi to ba nife mi ogbolo nife awon agutan mi to ba je omo leyin mi ogbolo le yibo awon agutan mi oluso agutan rere ni mo bo awon agutan ti gba agutan lenu ikoko ti ko ni lo wi nle wi pe ikoko ti pa odo agutan je o melo wa lodo agutan ta ba ni ka fi wi emi temi mo bo awon agutan mi ki lo nje ti oluso agutan rere o fi bo awon agutan ki agutan ko mo wa mo je awon ko mo wa ya urufi awon eranko kan ti mo jale awon eran ti mo jale ti mo jewe ti mo je gbogbo nkan ire oko ti o mo kenu bo nkan kaakiri ori atan nigba te bi ba npa won oluso agutan rere gbolo le bo won ki won o yo daada to fi je pe beyan ba gbo nje ranu kan kale awon agutan kan mo loju ni pe awa ki jeru eleyi o egbe ipo ni ahin ki wa lo nje awon agutan gan ti oluso agutan rere ti o fi bo awon agutan iyun la ri ninu iwe Jeremiah ori keta ese ke dogun Jeremiah ori keta ese ke dogun emi o si fun yin ni oluso agutan gege bi ti inu mi ti yo fi imo ati oye bo yin imo atoye ni onje ti oluso agutan gbodo fi bo awon agutan gbogbo oluso agutan tabenikani ti ba npe re ni oluso agutan ti ko ba ni imo atoye to le fi bo awon agutan iru eni be ki se oluso agutan rere o awon agutan to ba to sodo oru oluso agutan be ebi opo awon ohun oru won kegun ijekuje ni won se mo je kaakiri gbogbo bi ton ba ti gbe nkan kale pe e mo bo e wa je ni won mo lo gbogbo nti oto ni won mo je won wa je tititi won je letemewe onu si lala njo ti ewure ba je letemewe ko se ogun re o bi igba ti igbin to fi enu kan yo ni ko so ogun re ni adaun se orun ohun lala kama ba wa ya awon oluso agutan ti agutan mo jeje kude niwaju le ninu labe ti o mo jeje kuje mo lowo ohun ni afigbolo mo kini ise tabi nti olorun wi to ba pe enikan ni oluso agutan ti ru enibe se gbolo je oluso agutan rere le ta ri wi pe o ti mehe ninu rin ajo gbagbo lasiko ta wa e oluso agutan o to nkan mo eyin lo wa fa ti awon agutan ti won fi nje eje kuje kiri mo ti salaye seyin eje ki nte si waju so imo ati oye ni onje awon agutan to le mu ki agutan o dagba ki won o si to ki won o si gbo bo se to ati bo ti ye ki se ije kuje ti won je kiri fun Jesu lati ri wi pe awon oluso agutan rere won mo ojuse won lo fi wa pa lase the great commission yen wi pe ohun ti Jesu fi le won lowo to fi ran won ohun to commit le won lowo ohun ni mimo bo awon agutan pẹ̀lú ìmọ̀ àti òye inú ìwé Matthew 28:19-20 nítorí náà ẹ lọ ẹ máa kọ orílẹ̀-èdè gbogbo kí ẹ sì mọ baptism wọn ní orúkọ bàbá àti ní ti ọmọ àti ní ti ẹ̀mí mímọ́ kí ẹ máa kọ́ wọn láti mọ kíyèsí ohun gbogbo ohunkóhun tí mo pa láṣẹ fún yín ẹ sì kíyèsí èmi wà pẹ̀lú yín nígbà gbogbo títí ó fi dé òpin ayé ni mo fi ní tá a bá ń sọ̀rọ̀ ìmọ̀ àtòye ó ń wá láti inú ẹ̀kọ́ ẹni tẹ́ ẹ kọ́ ni ó ní ìmọ̀ ni ó sì ní òye iṣẹ́ ìránṣẹ́ ojúṣe olùsọ àgùntàn ni láti mọ lọ kọ́
gbogbo awon eyan. This is the commission, this is the great commission on ti olorun to on ti olorun committee le awon apostle ti gba ni lowo o ni pe ninu gbogbo e mo ko awon eniyan ni awon ti mo fi ko yin mo ti salaye na seyin nigba ti awon apostle ngba na inu se awon apostle ti won wa moju to ise iranse won gan ti won se ojuse won gege bi oni se fi se ran won wi pe ohun ti mo fa le yin lowo ki se nkan mi koja ke lo lati mo ko awon eyan o ni awon ona ti won gba se ti mo fi yin jejo pe ojojumo ni won pade ni temple ati ni gbogbo ile ti won si nko awon eyan won ko awon eyan de bi pe ninu se apostle ori kokan la ise kerin de ni ogbon act chapter 11 verse 26 e ko dun won lara de bi pe won wa dabi christi la fi fun won ni oruko inagije ta pe ni christiani gbati won si ri ni antioku ni asi ti kokko pe awon omo eyin ni christiani iyun ni pe ohun ti awon omo ohun ti awon apostle gba na se ni pe gege bi jesus se fi ran won won so awon eyan di omo eyin because ta ba wo Matthew 28:19-20 no NIV version oni go ye and make disciples of all nations hello ki e si mo so awon eyan di omo eyin ni gbogbo orilede nigbati won so awon eyan di omo eyin nipa kini nipa eko nipa eko eko ojulowo eko eko to munadoko lojojumo nibi kibi nile ni ojule dojule ni temple de temple awon omo eyin wa bere ti ni dagba won dabi oluwa won titi ti awon alagbagbo fi won wi pe awon christiani kekekere o la fi wa pe won ni christiani te ba ri nton sele ninu ijo loni ti a ba ri yato fun inagije tabi oye oruko lasan ti gbogbo an pe ra wa nigbati o si christianity mo ti a ri won christiani bi ti gba ni mo o ye ke mo wi pe nkan mi nkan lo fa eko ti o si ni tori pe dipo eko adua lo gbaye kan dipo imo ati oye to ye ka fi han awon eniyan awon agbelero ifiyanu bibeli se woli ni won gbe le won lowo e wa jegbe e wa jawo e wa fe le irare e wa fe le irase e fe le sinu apu e fe le si waju ile yin ijamba bajo ko si eko mo onikaluku wa njeje ku je kiri won ririn ewure ti o lulu so won ririn agutan ti o lulu so ka awon agutan na wa dabi ewure ti won je ti won jale kiri awon ewure jele jele awon agutan jemo jemo won di alamu ti won rin legbe egbe ogiri awon ile ijosin ibi tan ba tin polongo adua ka tori pe ko si eko won o mo wo tun atowo si gugu ti ba gbe le won lowo ni se dede ara won e ri pe nkan baje aye baje omo ole na ndajo abi kile ni ka so nibati awon apostle ti won fi ara won jin fun ise ikoni yi won mo ni result akoko won bere si ni make awon disciple gege bi mo se wi ninu discipleship ni ati wa pe awon yen ni christiani yato fun yun ko si ntin je bible school nigba na eke lo daye lasa dapo mu ko si ntin je bible school nigba na eko to munadoko ni so awon eyan di oluko eyan ja wo iwe timothy keji ori keji ese keji to wi pe ati won ni ti iwo ti gbo lodo mi lati owo opolopo eleri awon na ni ki iwo ki o fi le awon olooto eniyan lowo awon ti o le mo ko awon elomiran pelu awon ti o le mo ko awon elomiran pelu iyun ni pe this chain of teaching must not be broken. In what way? Oni bi pe eyan ma ko awon eyan ki awon eyan na o di oluko ki won lo ma ko awon eyan ki awon ti won ba ko na o di oluko ki won lo ma ko awon eyan ki awon tawon na ba to ko na o di oluko npa be e ko gbogbo orilede gbogbo gbogbo won wa di omo leyin christi ti won o di christiani sugbon ko si oluko mo ko si ko si idanileko mo won wa wo titi pe ngba te keti daye tada tasa adapo mu e ki latun le fi pawo nisin ni won ba ko kini kan soke won ko soko ti bayi won ta kete die se okan won ni bible school won ni seminary ni won ba to fi n pawo ninu bibeli a ba be se bible school oda iyun kan mu wi o se seminary oda iyun kan mu wi o sugbon to ba ti e se pe awon seminary ati bible school yi to ba se pe eko bibeli ni won ba fi n ko awon eyan ibamo to da awon iwe kan ta wa tare ninu bibeli awon ona te fi le waasu awon se woli be si le je effective preacher
in what sense lati mo gbolu awon yan na ni awon nkan kuko ti an tun fi nko won kire nu ka ko demonology ka ko satanology ka ko awon nkan ti ofugo ara nitumo ngba ta won na ba wa de ti won sanwo yebije in seminary ti won sanwo rogun rogun ni bible school ni won ba de ni won pe owo la fi pe na owo lawon na ba do mo ba ni ajagba ni won mo gba lowo onuru won mo gba lowo alata ngba ti an ba se graduation tan won tu won po won lowo pe e ku orire o e ti gba ke labe e lo sinu aye ke lo mo jeun e ri ntan so se ran se da nigbati o si eko mo nkan si n baje awon agbagba si n woran

be ba wi won pe awon ki so luko woli lawon bele ba wi ani awon ki so luko evangelist lohun bi ton ba wi yo no ki so luko pastor lohun mo wa fe fi ye wa loni wi pe offices marun ise iranse the fivefold ministry gbogbo nti o duro le lori o ni lati mo ko awon eyan ki won le ba dagba eh o da ben ki mo wi njejo nti oye wa ni oye wa se ri ona to n kaluku o gba teach lo yato bi mo se fo le ibo mo ni teyan ba je pastor yo teach pastorially to ba je evangelist yo teach evangelically to ba je prophet yo teach prophetically to ba je bishop yo teach bishoprically ati gbogbo ibo to ba kale kale ti mo le so yen nti mo wi ni bi pe ipe onikaluku is bi nti oluwa gbe onikaluku kale le lori ona ti o fi to fi make onikaluku o nla fi n pe won loruko ti won je gbogbo e lati ko awon eniyan na ni e mo go sabi oruko kan ke pe yin ki so oluko te ba le ko yan ki le n wa ndi se ranse afi ke gbowo re ke gbowo omogo ke gbowo re woli ke gbowo re moje nte ore arobi ore ajojo aje ke le de taje se in bullet ri yun sugba won te kuku n ba wi na n gba won o mo kan awon agutan ti ololu so eh ti won oro n jeje to se pe ije ku je ni won je kiri e je n fi yan yin awon se awon ministry fivefold ministry ki n fi ye wa loni ni wipe ki n fi ye wa loni pe olorun gbe awon fivefold ministry kale ki se lori nkan mi bi ko se lati ko awon eyan ki won le ba dagba ki se lati mo gbowo lowo won ki se lati mo sise woli fun won ki se lati mo le adura fun won te ba ni kilo de ke pe evangelist le mi gbogbo en to ba mo adura le awon agbelero adura eh awon fi kanran kan adura awon adura awon adura alarunu si awon alagbede oro ti won so ra won de evangelist won mo wo gba won pe evangelist la won ai loye ara pa e ni ma to ye na ni e je ka wo iwe efesu ori kerin ese ikokanla si ese ikeedogun efesu ori kerin ese ikokanla si ese ikeedogun o si fi awon kan fun ni bi aposteli ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelist ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni fun ase pe awon eniyan mi mo fun ise iranse fun imudagbara kristi fun imudagba ki lo le mu ki agutan o dagba won je oni o iyen ni pe awon fivefold ministry yi won mo bo awon agutan ki won o le ba dagba ki won o le ba dagba ni ki se pe ke mo se nkan te nse ke e bo le se mo sin te se te pura lo lu so agutan ngba ta awon agutan o dagba dipo ti won o fi dagba nkan tun se won si ni ti an ba de satani won o si mo gbon ti an ba ro so won mo sakiri ti an ba raje ro o si mo ba won ka yan lasan ori logan jo oru eje Jesu se an wa dagba ba won ejo won si ko ngba ti o si ma atoye te fi bo won dipo te fi ma atoye bo won ke je ki won mo tin be ninu won yupe tin be ninu won o je tin gbe ninu aye lo eru jeje le tun da ba won won le mo sanwo fe yin ke le mo fowo won sarade aranede because ton ba gboya ti won gbo okan ti won mo bi pe ko si alagbara kan to ju alagbara ti ngbenu aye won lo e tun ni pe ke wa mo sanwo omogo ki en to fi ile eni ko pe e wa mo sanwo ke le ri se owo arobi a wa le ronu wi pe to ba se be lo lorun fe mo ta ire lo fe mo ta ibukun lo fe mo ta se yori ki lo de ti o ta fe fe ta mi ki lo de ti ota ojo ti nro le wa lori ki lo de ti ota orun ti ran wa le wa lori ki lo de ti o je pe te ba da koko bere owo ki irugbin yin o to ko to hu se olorun to se gbogbo eleyi o se osupa o se oye o se oru o se afefe o se o se ojo eh olorun to se gbogbo eleyi lai bere owo so n lo wa wi pe e mu owo wa ko n to bukun yin so n lo wi pe ke e mu owo wa ko to di po n da bobo yin eh ara e nimo na ni gbogbo re awon to ye ko fun yin nimo ti an ba fun yin ni room bayi won ni pe olorun kan be te gbo lo fun ni ore aje lojo monday ke le ba ri taje se so gbogbo awon ranse mararun yi fun imudagbara kristi ni le to wa lati nu bibo awon agutan ki won o le ba dagba first 13 that is Ephesians chapter 4 verse 13 now eh titi gbogbo wa yo fi de isokan igbagbo ati imo omo olorun se gbo ati imo e ma fi imo atoye bo won e gboro bo won ti won o fi de isokan igbagbo ati imo omo olorun titi a o fi di okunrin ti a o fi de iwon gigun ekun kristi iyun ni pe gbogbo fivefold ministry yi
fun ase pe awon eyan mi mo ni titi ti won fi di okunrin ti won fi mature ti won fi ti won fi days okan igbagbo ati imo omo olorun won gbo lo mo ta ni christi ninu eko ni won ti mo ara ta ni christi ni wi pe eni to ngbe nu won ju aye lo ki se pe christi ti ngbe nu won to tun bere owo ore battle offering lowo won ngba ti won o menti christi se won mo tori pe ko si e olusagutan ti o fi imo yi ko awon eyan won o si di okunrin kini tu mo do okunrin ni pe they are not matured atagun fe won kiri won ra koronu emi won fe nu sale akoko adua je won tewo lowo awon woli adarun se kokomo to asi je komo to asi je ifunpa komo gbe ile awon lowo ki won mo gberele tori pe they are not mature nto ye ki won mo le kiri ohun lo nle won ka nto ye ki won mo deruba ni deruba won idi ni wi pe ko si awon oluso agutan rere ti won le fi imo bo awon eniyan ni ya fi je awon agutan won yi o ese ikenila efisanfo 14 now ki awa ki o ma se je ewe mo ti an fi gbogbo afefe eko ti si wa ti seyin ti an fi ngba kiri nipa itanje eniyan nipa arekereke fun ogbon kogbon ati imunisina se gbo bayi bi ese iketala ki awa ki o ma se je ewe mo iun ni pe ka wa spiritually matured ka ma je ewe mo ka ma je ewe mo mo ri gbogbo awon eyan ti n lo si pade adua mo ri gbogbo awon eyan ti n lo si ti lo na awon oja basai ti won sanwo omo go yi ki se pe bi won je ewe they are babies even if they are Christian even if they are at all tori gbogbo awon ti n lo won o pile ni Jesu ka wa re nikan to le fowo so ya pe aya lo n fowo so yi ki se egun ti n ba ti bo niru awon pade ba yen ti mo ri to n sanwo didirin ti mo ri ti won na n fo oke to n fo ri gbalẹ ti mo ri to n je ito je to n le ito la to n fi eto fi rari to n so eto so mowo to n fi eto fi sapo mo ti mo yi pe ewe ni o bibeli si wi pe bi arule ba n be ni ewe ko yato fun eru ko yato fun eru ti won o tun ma ranse de torutoru en to ye ko joko ko pase awon emi okoko o tun ma pase fun awon wuli o tun ma pase fun tori pe ko si oluso agutan to le fi ma ati oye bo awon eniyan e wa n fi gbogbo afefe eko ti won si wa ti won seyin tori pe won o ni imo ni teyan ba wa nimo o si je pe ti won ba pe wuli kan ti de bi ohun la ba nbe ti won ba tun pe baba kan ti de bi ohun la ba nbe ti won ba tun pe ya kan ti de bi ohun la ba be iso oru ti bi bayi iso aro ti bi bayi kilode to n sare kiri tori wi pe o kuku dagba afefe eko lo nti o kaakiri ntori wi pe o ni ma toye ejo ta wa ni ko so luso agutan to le fi ma toye bo awon eyan ene ko pa fi n bo won ogbo ni eja ni suru diga te o dori ti won ka to mo boya won jebi aba wa la jebi nipa itanje eniyan ni pe ti awa ki o ma se je iwe mo ti an fi gbogbo afefe eko ti si wa seyin ti an fi n gba kiri nipa itanje eniyan won tan yin je won tan yin eyin ntabela awon eko emi esu ati emi tin tan ni je nigbati ejo oyin na ko e won o se ni tan yin je nigbati e ri oro olorun je nigbati won o fi ma to ye bo yin won o si mo fi etan won mo fi bo yin won mo fi tan yin je won yi bibeli lorun won pe ise wuli ni won tan yin je nipa arekereke fun ogbon kogbon ati imunisina ogbon nbe lori awon tin tan yin je o opolopo ejen so ro ba un foto ni ngbo ba dijo mejo a tesi waju mo si wa lori oluso agutan rere e to tumo si pe benikan ni ba je oluso agutan rere nto ye ko je responsibility re ni pe ko fun ra re wa ima to ye ko ko won lopolopo ko bere si ni fi bo awon agutan ki won le ba yokun ki won le ba sanra ki won le ma dan yoyoyo nigbati oluso agutan rere gan ti se Jesu ngba to ba de lati ba awon agutan re ni ipo alaafia yato fun awon agutan ti won ti ni awon ipa won ja awon agutan yi o nkan se won o mewa se won ara e ni ma to ye ni ogun ti oye ko ja won lo fi nja won ni isoro te ki won ti julo lo se nso mo labi aso ta loluso agutan rere ti o gba awon agutan ku o lowo anjawo kiri ta ni o gba won ku o lowo anrinrin ranu ka all these strain agutans awon agutan ti oluluso ti won kan rinrin ranu kiri ta ni o gba won rinrin ranu titi won ti bo so awon koko awon apanije ajeran jegun ajegun jeran ti won pera won woli
Oda beba ni nkan kan te fe wi mi o le mo fasiko ipesile fun yin keyin na da si 0705500949 tabi 08097000949 boya ni nkan kan te fe wi boya bi ibere aya enikan si fi ibere kan so wo si mi ti mo ni ma down lo ni o sugbon e je ka je ko dale enikan lo fi nkan kan so wo si mi e je apade lori eto lagbo nigbagbo lale e je apade lagbo nigbagbo lale sugbon kese ko mo ti lo mo kan n reti boya e ni ibere kan bi mi tabi ariwisi kan gege bi e so pe ki mo fa aye le fun yin lati mo da si mo mo fun yin ni bi iseju marun abi mefa ko to di pe mo ku olori ategun te ba ni te fe wi

0: effective relief from malaria. Komal on, malaria gone. If symptoms persist after 3 days, consult doctor.
1: Ijo nile kan tabi dukia to nfe alamojuto iwo ni won ba wi.
2: Ije o fe bo ninu alupaida ati da awon agents abani wale. Dukia yi ko ye ko bo so wa awon lai lootu eyan. E ka bo sile ise southsandsproperty.com nibi ti ati fi omolu abi sise ifokobale. Agbe ajosepo awa ati awon onibara sori oruko ti ko ni idibaje. Awa ki je onibara bi emire je ni. Be ni ko se itaniloji ikoko lori dukia onibara. Ohun ti e ba ti ri pelu wa o ni se wa. Ere lo ye ki dukia yin ko je fun yin ki se agbana. Idina re ti awa fi ma nse ofin toto lori ayalegbe ta o gba sile yin eye yora yin len e ba wa dowopo ki eni fokanbale e pe wa loni sori 0916 461 5000 tabi 0911 555 005 tabi ki e kan si wa ni www.softsandproperty.com be ele yoju si wa ni laughter house ori oke tente premier mokola ibadan e o nilo lati ma yora yin lenu lori eni ti yo gba le lowo yin awa ti wa ni sepe lati ba yin wa Molua Bienion, Abuto Dajun Be, Fundukia, at a war in your daughter, soft sand property, Ole, for Teruton.
3: Joya jo tabi onko un to ban sele lagbegbe yin te fe fi to wa leti e pe soju opo yi 0704 700 4949 0704 700 4949 bi e ba ri nkan e ri daju pe e so ki ayika wa le wa lalafia oju se gbogbo wa ni
4: gbogbo ilu ibadan se ti gbaradi ipejo faji to tobi julo itun wale bagen ajodun kerin laughter fest odun 2026 lati kona deni po soru 32 fm 94.9 tote yi saro to kamama kasagua e o ni fe gbeyin ni bi ale faji to kun fun efe ati awada ti ko lodi won olorin ti yo gori itage ladun ni

kinna ni rashid di apala ta awon ilu mo kan lori mira oni gbeyin be ko wa to sibe o bi se la me yebo lapo a ti sakojo pa awon derin posonu lori ran kale fun ojo na lara won ni fc package rapping daddy ati be be lo gbagede race course amphitheater la tun fi pade todun ni si lojo keni osu kewa odun ta wa nu re yi ago merin ro leni kan go ti balu ti giosi modu lara sakara ipre black ati mini mi chinchin lo sagbeteru 32 fm latter fest todun ni to ba pada waye tin ba tun pada wa

ya un ki mo ki o life fun mi lowo won lo ti mo won wa nibi e furu e damu e de ni akoba ni badan lo wa o to ba ti nbo ko wa ba mi nibe 32 fm oya wa fe

lo ni gbedeke ninu aye bi un ti mi to se ni gbedeke be tin ti o mi na si ni gbedeke ti e ṣugbọn nkan wa to ja yi pe ohun o ni gbedeke o

eni aye oye lo soye nu to je oye anda sita gbangba ni bi aye ti rowo tun a tun dupe o oni ogunjo ninu osu kesan 2026 leyin ku Jesu Oluwa wa lori eto yin eto wa na ni orin igba ni pelu omo yin ololufe yin ni wole fakorede lo ko temi o awon kan ti e fe mo ki won fe ki mo kira mi oda eru oke omo olofa majo omo Jesu Oluwa wa After House na lawa Premier Hill to wa ni Mokolan le Ibadan ibe na lawa ta tin da keke luke o e nbere pe e ti gbo nkeji mi ore dale

jamon daradu ka wonu orin igba ni gan ni sansan ele nbenu eku teti si wa eku ko le da ti gbogbo wa nba kiri o aku nigeria o yo rorun fun a lagbare ledumare

Babawa, Doctor, Prophet, Oluwani De Sola. Ti won ti se be ti won ti la jira leti so mekun e bi e ba wa ile ri ni baba o ise ranse yin o ni parun

ama Jesus. Ta fin so wipe ko ni kaluku kede irere ti e nton kaluku ba gbagbo nu re gbe laruge kede re eni ba fe ko gba eni ti o ba fe ko gba ko ni lo pamba re ni ga laarin awon kristeni won bara won ja paulu atapolo won wa nbe ni awon ti musulumi nu won na kaluku na won na nbara won ja koda ni to ni sesi na aran ti o tun ma n koju ja sira won pe wo se da iwo se da ban baba sira wa lokan kaluku o gbagbo ninu eni to ba gbagbo ni ba wa su temi fun o olon ba ni pe ko ri gba o well and good ba si gba to yin o mu jada ni nilo ka ma bu enu atelura wa nilo ka ma condemn ara wa ire lo ye ka ma se ja o dola o ko ni so ni

mọ ya won tin ru gogo ti o ti bo mole temu temu bi o ko re mọ ya won tin tan wi na to ti ko ba

0: wo orin igba ni e gbadun e taya ni se
1: awon to so lori wa la te igbadun wa se awon la fura
0: otita obe na ni wi pe baba ti beru oluwa ta se pa ofin re mo e to kuku sa ta otito kuro otito le

Olorun ma je ka yowo odi ofo aye mi ati yin o ni dofo nigba ti inu wa ba dun ju ta n fo fere ti ayo ti gbanu okan wa tan yan yan Olorun ma gba esu laye lati da

e ma wi pe ngo le mo gbadura fun wa ni aba tin lo bayi o se ta wo yi lagbare ledumare olohun ni sa emi ati yin ti o bi ti a ti foju si fun aanu lagbare ledumare ara anu gba lo se yi won ti olohun ti pese sile fun mi ati yin ni ti daada pe loruko oluwa eh aye oni gba mo wa lowo o aye ati orisha re lo awon bi aje nkore olokun komo kore lo be mo ni tin kore tolosa komo ko lo be mo oni ko ti a ani pade ibi lona bi o si ni ko wa lagbare eledumare e mo wa gbagbo eyin jojo agbo ti gbagbo ni yi eyin te ni awon record orin gba ni nle e pe mi sori ero ibani soro mi o o si je ba mi kun le belo na le ba pe e pe han baba o fi jise e pade awon na live and direct ni ale won ti wa studio gijan titi ijo mejo temi ati yin o tun pade 08034904305 wole fakurede lo ko temi o titi ijo mejo iri atanu la jo fi pade

0: aye ka gbadura baba wa ti nbe ni orun adupe ni owo re loni tori pe gbogbo agbara owo re lo wa olorun to po ni pa olorun to po ni agbara olorun to je alaanu atolori ofe awa si waju re ni ale yi olorun ba okan wa pade ni ara re logo je ki anu wa ku sio je ki ibere wa ku se itowogba ogone foruko re jesu oluwa wa ami ko to di pe ma ka lati nu iwe mimo oruko mi ni reverend samson olufemi akinride ti gbogbo eniyan mo si baba aperire mo ma tesiwaju ni ale yi lori akole to so wi pe igbagbo to nbori igbagbo ti o nbori ni ose to lo mo so nipa batolomi afoju mo so wi pe akoko o da jesu mo e keji o ni wi pe o sai ka won o ninu ni bi ni re awon ota lafia re ko ka won si o gbe won ti segbe kan ko gbon ti an wi oro iko rewesi ba ni ti an so fun e keta o ni wi pe o mo nto nbere gagagaga oluwa ki emi ko le riran bibeli si so ba pe pe lese kese ni ogan yen loju ese tori po ni igbagbo to nbori o gba isegun loni mo fe ka fa lati nu we Joshua ori kewa we Joshua ori ikewa mo ma ka ese ikejila ati iketala nigba na ni Joshua wi fun Oluwa li ojo na ti Oluwa fi awon amori fun awon omo Israeli o si wi li oju Israeli pe iwo orun duro je lori Gibeoni ati iwo osupa li afoni foji aijaloni ese iketala orun si duro je osupa si duro titi awon eniyan fi gbeson lara awon ota won orun ma gbeson lara ota re ako iyi na sinu iwe jaseri be li oru duro li agbede meji orun kosi yara lati wo ni won ojo kan toto loni mo fe tesi waju lori igbagbo ti o nbori now Joshua o lo ba orun soro nbi bayi o ba orun ati aye o ba soro o soro si orun nipa igbagbo ko fi nkan kan banu ko mu nkan kan lowo sugbe igbagbo re ro mo wi pe iwo Olorun to da orun ati aye ti o ba pe o ma da ohun ni o ati wi pe oruko Jesu Christi ile iso agbara ni awon olododo won sawo inu re won si ye ibi ti aka so nipa bi Joshua bi o se doju ko ogun ti ogun doju ko ohun akoko ni wi pe o wa ni oju ogun nkan meta ni mo fe mu jade nbi o wa ni oju ogun awon oba marun won didi ogun si amo Israeli asiko de nlo ojo nlo wakati nlo now won doju ogun ko gidigidi emi o ma awon to kora jo ti agbogun ti aye re sugbon mo man ti we mo wi iwe mo wi pe nigba ti ota ba dide bi igbe omi okun nigba na ni owo Oluwa yo gbe opagun soke eko ara aye ju eye eyan yo di access oro na ki yo da yo egbe mo na ki yo duro nitori pe Oluwa nbe pelu wa ati pe bi Oluwa ba nbe pelu wa ta ni eni na ti yo doju ija ko wa iwe ma so fa wi pe Joshua ojo nlo we mo wi pe lori pe o fe loko to ti ri oko ni ojo nlo lori pe o fe laya o ti raya fe ojo nlo o washe o ti ri ise ojo nlo mama po wa omo o ti ri omo ojo ti nlo o fe gba iwe iri ajo si ile okere ojo ti nlo ati gbogbo rere yoku to wu o ti wa lori aiso yi o ti tu odun ko odun mejo odun meta pe ah oluwa se ma bo lo wa ise bayi olorun aperire ni ki n so fo wi pe ohun gbogbo le le se emi awon woli ohun gbogbo le le se apata aye raye ohun gbogbo le le se eyi ti orun o gba ti aye o gba ti oruko yin je olodumare ohun gbogbo le le se ohun akoko ni wi pe awon oba marun ati orilede won won dide si ama israeli lati doju ogun ko won sugbori e so wi pe e ti tobi to olorun gbogbo agbaye olorun gbogbo agbaye bibeli so fa wi pe ko si ogun kogun kan to le bori olorun wa e keji ti mo ri nu Joshua ni wi pe o ba olorun soro de keji o ba isoro re soro oh my god o ba olorun soro ni akeji o ba isoro re o ba soro iyen ni pe o koko gbadua o gbadua si olorun o ni olorun ojo ma nlo ma je koju ko ti mi oju ko ni ti o olorun aperire ni ki so fo wi pe oju ko ni ti o awon ma israeli de ibi kan ninu irin ajo won iwe ma wi pe ota so wi pe ha ile ka won mo boya iru okan re so fo pe ile ti ka omo boya on to joju ko so pe ile ti ka omo boya awon eleya n so wi pe ile ti ka omo sugbo olorun ni ki so fo wi pe ohun ni ona abayo si ogun re si soro re si wahala re si banuje re si damu re seru wuwo re ati wi pe ojo oki nlo pelu olorun Joshua o koko gba adua leyin igba yi o wa pase fun orun tori pe ti le ba su Joshua mo pe o ma se esin ti le ba su o mo pe ogun ota ma bori ihun sugba Joshua o ni igbagbo to n bori ohun ti mo fe ko ni loni ni igbagbo to n bori keta o gba olorun gba wi pe o ni o seda aye o lo seda orun o ni ase adeda o ni aseda o ni alagbara ni gbogbo aye o mo wi pe olorun to da orun o na lo da osupa bibeli so fa wi pe o wa gbe orun re soke bo se ma gbe orun re soke ni oni pe olorun ojo nlo bo se ma korin ye wi pe iwo orun duro iwo osupa duro ogun olorun o pade ogun aye re lale yi mo ni ogun olorun pade ogun aye re lale yi fun gbogbo awon ti won gbo mi ti won gbagbo ha ogun olorun pade ogun aye re lale yi bibeli so fa wi pe Joshua wa pase o ni iwo orun o ya duro je iwo osupa o ya duro je bibeli wi pe awon mejeji si duro titi Joshua to fi se ogun okowo ye idawo ye eti won fo ni deadline mo fe ko pase nipa igbagbo mo fe ko soro igbagbo bibeli so fa wi pe ninu we mark ori kokala ese iketa le ni ogun wi pe enikeni to ba so fun iwo oke wi pe iwo oke yi sidi ti ko si ye meji ninu oke bibeli so fa pe yo shidi olorun aperire ni kin so fun ni ale wi pe dekun lati ma be isoro re soro jade iwo orun idaduro dake je ni oruko Jesu Christi iwo aiso adani duro dake je ni oruko Jesu ta ni eni to ngbo mi yi na ti okan re poruru to fi owo leran olorun so wi pe ale yi ti o ba kepe ohun ohun o do lo oruko Jesu agbara eje Jesu ati ko wi pe a fi oruko kan fun wa to bori gbogbo oruko pe ni oruko Jesu oni gbogbo eko wo le gbogbo awon to nbe laye awon to nbe lorun awon to nbe nile ati isale ile ki gbogbo ahan ko jewo Jesu di Oluwa ati Olugbala je ni se mo soro si iwo n to farapamo sinu agbara yi inu ori inu ikon igbaya inu ese loruko Jesu o ya jade iwo ogun to so wi pe oku bi awon eyan o gbegba alagbara to so wi pe ibo ni won o gbegba loruko Jesu e dake je Jesu Christi o mo larada o tu o sile o sego fun o da oni de o so do minira o saanu fun o loruko Jesu amu idiwo ku lori irin ajo re amu idiwo ku ninu ebi e agbu idiwo ku lori ati ni oko re amu idiwo ku lori ati bi omo re amu idiwo ku lori ati ri ise re be lori ase orogun Jesu Oluwa wa amen leke si oruko mi ni Reverend Samson Olufemi Akinide baba aperire fun lati le fun fi adura ran olowo ati lati fun ni imoran o le pe mi sori ago yi 08034129317 tabi 08165951446 adura re gba loruko Jesu amen
1: rire ni ori ile gigali to ti gbese re de be ni bo se ma nse niyan ni gbogbo aye awon edawo re to fe lati faye won dara ire fa won lowo soke lori ile gigali nigba ti won ba nke pe oluwo olorun aperire ki gbogbo oko iserere o ma darapo mo iko ati iriju re Reverend Samson Akinride ni gbogbo ojo kini to bere osu laago mefa owuro si meje lati wa pase iro bi gbori gba kan to nta se yori gbogbo losu titun eyi ti akori re ta pe ni pe pase fosu titun o ni baje adura lagbara na first of the month nago mefa wuro sago meje abo wuro gege ololowa pere lo tun se bebe ninu ipade adura iranlowo latoke gbogbo ojo aje to bere ose lago mefa wuro si meje wuro onike wa ba olorun soro fu gbogbo eni to nilo iranlowo olorun latoke wa pelu eni ami ororo olorun alaje Reverend Samson Akinride ati awon iko iriju re baba aperire to ba wa dojo ru keje ose si ojo eti ni gbogbo osu bere lati ago mefa wuro si mesan aro oni ipade adura eyi ta pe ni owo anu end of mercy to pa fun gbogbo onipojipo onilo owo anu oluwo olorun wa pe rire ni ile gigali olorun to ye aye jabesi pada ko kuro inu ipade adura lagbara ta pe ni adura jabesi oni ke ti wa gba olorun ni lojo saturday keji ni gbogbo osu ago meje wuro si mesan olorun setan lati soro ye dayo gege bo se ranti jabesi lojo won ni be ni ile ko bibili wa o ma nwaye ni gbogbo ojo segun tuesday lago marin role si mefa bo role gbere lati foro olorun bo wa ninu iwe mimo re ni gbogbo ojo jimo to gbe osu lago mesan asale oni isoro alagbara rire fawon to se ta ati gbare taye fogojo orun gba lo gbogbojo simi lago mejo simo kona wuro lagbadura papo lati tun yin olorun fona wa ni oluwa lowo e jarapo pe lawon ayanfe oluwa ninu ijo olorun wa to wa ni akoto estate oluyole extension of elebu market ibadan keke oluwa loni lati se pase fosu titun gbaran lowo wa latoke to nto wa ni oluwa kaye yo yipada si rere lo ko ji

to ajawi pe ka mo kira wa ko asale ku ojo meji aku ojo meta ta ba re ni pe ku ati la kira ni enle ku dede wuyi o kunle be lu lo ko temi je lore to lagbo ni gbagbo la kale si bayi Ikaneti 32 FM la wayo 94.9 Laughter House ni ori oke guguru ni Makola. Ago mejo lo koja iseju bi merin yi. Eyin ko kiyesi ko to jo meji to meta ti mo ti wa live and direct bayi. Ko le ba da na ni sugbe loni e lanfani lati pade mi loju po ti Facebook ati YouTube ati gbogbo bi te ti mo wo mi o 32 FM 949 feyin e

to di pambele kini je anointing gan nbo la anointing o ti wa se o ti to abi o to mo ti ye wo mo farabale wo gan to po gidi gan labale ko awon mi Yesu ti mo salaye gidi gan orise anointing oil tin be nu bibeli sugbon o ti mo fe ka wo lo ni pe mo tun saba labade alabapade video kan ko ya to fe ta tin ri na tele e ja wo video yen e ja wo video yen iseju kan na ni

kosi nkankan repete ti tori ka wi pe ti mo fe wi mba ma se bi eko bibeli ni iba lagbara die sugbon mo kan fe wo biblical concept of anointing la koko na kosi tin je anointing oil kosi tin je anointing oil se kosi no bibeli ni o wa no bibeli sugbon mo ti salaye pupo gidi gan abi kin so pe kosi tin je anointing oil inu jesu to wa nu James nko mo ti salaye to wa nu Martin nko mo ti salaye ta won meyin lo nko mo ti salaye sugbon ko si bi ti Jesus ti introduce oil fun wa to pe ni anointing oil ta won mo leyin ri hun to ti nbe ki won to bi Jesus gan oil of Gilead ororo Gilead ni ohun kan na lo ra pala wo James chapter 2 ko de ni se pelu Jesus tabi agbara Olorun ointment ni atora atora amara dan nkankan e fi rara ki gun le to e fi rara ki ara o le ya to tutu ba mu yin e fi rara te ba ni bi kokoro kusakusa nkankan ko mara jolo ntin je oil tinu eterinu e to wa je anu tin oil gangan inu ma je mu bi lai lai lo wa ti olorun ni ki won compound o de so wi pe enikeni ogbo lo se ru re ko si gbodo kan yan lara ejo enikan na ne gbolo tale lori sugbon be ko mo wa nlo tori bi ti won tin lu concept nti won fin lu anointing on bi bayi ni pe be n pe kini kan be tin je anointing to ye ko te ba ti ta oil si yan lara agbara olorun kan o so kale wa ko si anointing oil jesus gangan ni anointing wa gbogbo yen mo ti se danileko lori re mo ti se danileko lori re sugbon e je ki nkan wo nkankan concept of anointing tabi ka pe ni anointing oil na lati nu majemu lailai ka wa wo bo se translate sinu christi se inu awon nti oye opolopo papa nu bible awon kan gbe orisirisi nkan nto ma je basis fragment awon yen ni wi pe se bo wa inu majemu lailai ki se part of christianity ki n se ewe ti christianity do le lori ese awon ju lo wa nbe sugbon wonu christianity tori pe olorun kan na na ni won sin amo ngba ti won sin olorun lati lakaka wa olorun ri ni majemu lailai ona bi a nse bo bi nkan kan amo ngba ti jesus de o ni e mo wule wa mi ri emi fura mi de lati wa wa yin ri mo wa fi ara mi han yin emi fura mi so kale lati ri yin ki mu yin wa so dara ara temi le wa mi ri so kini e wa change tori pe lati bere na lati ka wi pe gbogbo tin be nu majemu lailai un shadow of reality ni awon ofifi ofefe aworan ntin bo nigbati ntin bo wa de so awon aworan yen wa o wa fulfilled in Christ so gbogbo nte ba ri nu majemu lailai e ja bere pe kini fulfillment e bo lo se wa fulfilled in Christ so bo ni ororo un se wa fulfilled in Christ bo ni agbara ti won wi se wa fulfilled in Christ mo confessari lo sinu we Exodus chapter 1 chapter 29 verses 1 and 2 ma kan soro de mo fe soro to po na ojo ti lo mi ti fe mo se carry over pe e to pade mi njo mejo lori eleyi o so Exodus chapter 29 verses 1 and 2 pele ni mo fe ka wo eje si ni ohun ti iwo o se si won lati ya won si mimo lati ma se alufa fun mi mu egboro ako malu kan ati agbo meji ti ko ni abuku first 2 yen gangan ni mo wa fe ka wo nsin ati akara laiwu ati adidun akara laiwu ti a fi ororo po ati akara felefele laiwu ti a ta ororo si lori iye fun alekamo ni ki ofise won now tori gbogbo won tin je anointing oil nkankan yi mo fe ka wonu chapter first 2 of this exodus chapter 29 ati akara laiwu ati adedun akara laiwu ti a fi ororo po ati akara felefele laiwu ti a ta ororo si lori iye fun alekamo ni ki ofise won now nigbati pastor so wi pe iye si ni ohun ti iwo o se si won lati ya won si mimo lati ma se alufa fun mi iyen ni pe lati present awon eyan gege bi alufa bi priest inu majemu lailai awon kankan be ti mose gbolo se olorun lo de so pe ohun ti won gbolo se re mo fe mi fe lo si bi egboro malu kan ati agbo meji ti ko ni abuku sugbon mo fe mu pa wi pe nkankan be ti mo fe ka ri nbe yen olorun so pe ki won lo unleavened bread ki won se unleavened bread to je orisi meta orisi akoko oni unleavened bread niye elekeji ni cake ti won o tun to na ma je pe unleavened lo na ma je iyen ni pe
bread ti won o se yen ko gbolo ni yeast ko gbolo ni iwukara iyen ni ekeji won o se cake o na gbolo ni yeast ti se iwukara eleketa won o se wafer o na gbolo yo je e ko gbolo ni yeast ti se iwukara sugbon gba to je meta yen akoko te ba wa wo ese keji yen o wi pe now I read again verse 2 papa ni de nibo and unleavened bread and cakes unleavened tempered with oil now o wi pe and unleavened bread bread ti ko ni iwukara yen ini sugbon awon nkan meti to ku a fi ororo si ekini cake unleavened cake na ta fi flour ti o ni yeast se awa tempered pelu oil then eleketa wafer ta fi unleavened wafer ti a fi yeast si to na je form of unleavened bread unleavened wafer ama wa ta anointing si ama wa fi ororo ama fi ra and wafer unleavened anointed with oil ama anointed wafer unleavened yen pelu oil o je two dimension of anointing so orisi ona meji ni anointing yen ma gba wa eleketa a oni fi anointing se inu ti olorun ni kalo so gba te ba wo awon unleavened ton so yen iyen ni pe agbo lo fi iwukara si tori pe nti nje iwukara nbe enu christ ni wipe o wipe esora fun iwukara awon farisi iyen ni pe awon eko farisi awon priest ama anoint yen won gbo lo je igbesi aye to je pe oro olorun ponbele la fi ko won oro olorun ponbele ti ko ni adalu tabi alumo oro olorun ponbele ti ko ni koro ti ko ni koro o ni a fi breed won iyen nu christ so eleketi ni pe a ma wa se cake unleavened a ma wa temper pelu oil oil yen ni pe a fi oil yen de se mo ko ten ba se unleavened bread si o ni yeast yo ji lenu e wa da oil yen o ni a ma temper yen ni pe e po papo mo oil yen o ji papo mo ko le ba rorun ehe so eleketa e ma wa fi oil si e ma fi ra wafer yen lori now kini mo ntra la so nbe ni pe oil yen ti won pe ni anointing oil yi o je ona meji ta ti rinu ese keji yen ona akoko a fi temper unleavened cake kini yen tumo si ni pe a da sinu unleavened cake yen wa ro papo won wa de eyo kan iyen ni nkan to je ki cake yen o rorun iyen la npe ni grace iyen la npe ni mercy to je wi pe o je ko rorun te ba lo si court wa ni a temper justice with mercy yen ni pe justice fun ara le sugbon te ba ti apply mercy si ko ni nira pupo mo so dimension akoko nipa oil ni pe eni ti a ba fi oil yan iru eni be a mo ba mercy pade lodo olorun sugbon nti ese bible so ni pe oil yi a ro po mo unleavened bread yen won wa di eyo kan yen ni won pe ni anointing within so won blend the papo so won blend the papo kini anointing yen duro nbe to duro fun me ni pe nigba ti yen ba wa di christiani ti a ba ma apply iru anointing yen jesus fun ara re ni anointing wa iru eni be jesus yo wo inu aye re gangan iru en to kare anointing yen tori pe jesus ni anointing wa o ni paul wi ninu iwe galatia chapter 2 verse 20 o ni ati kan mi ma gbelebu pelu re sibe mo wa laye ama ki yi se mi mo bi ko se christ ti n gbe inu mi anointing n gbe nu ni so oil to n to ka si oil of kini kan anointing oil yi ki se ta si yan lori iru e ti won wi hun tabi anointing oil kan ti n se favor kan ti n se healing kan anointing yi oil ti won so yen o ti di jesus fun ra re le to wa blend ma aye wa tabi better still le to wa gbe inu aye wa gangan so if you are really anointed christ must be living inside of you carry christ inside of you iyen ni pe bi pe to ba de o ni lo anointing oil kan tani kan o ta ti se olori to ba je pe lo to ni christ n benu aye re grace and mercy a mo tele o ka kiri a de mo si ilekun to le a je ki n gbogbo ko bere si ni rorun so eni ti o ba wa ni jesus nu aye re ti eni ko mo gbe gororo wa pe awon fi pe anointing kan ma receive fresh anointing kan ko se tin je fresh anointing kankan ti eyan ba je christiani oro ro dabi isele ti o sele si samuel i mean to sele si david ni
inu iwe 4 Samuel konye chapter 16 verse 13 only anointing came upon David from that day forward. So ko kuro nbe mo. So teyan ba ti ni Jesu le kan oso o ti wa anointed forever tori pe Jesu ngbe nu aye re kini o tun fi anointing oil se mo ngba ti anointing ngbe nu aye re kini o tun fi se. So gbogbo anointing fresh anointing e mo gbe bottle wa e mo gbe kini kan wa yi ki n se eko Christi ki n se eko Christi nilo anointing bottle gu kankan Jesu tin je anointing ngbe nu yin nti mo ngu ti o ba ye yin ni pe o ni nti a fi ti won se ninu Exodus chapter 29 ti mo ka fun wan sin papa phase 2 yen ni unleavened cake ti won se ti won temper with oil yen ni Christ ti ngbe inu wa. So on lo ma je ki a ri mercy at the grace of God anywhere we go papa ministry. Then number 2 yen ni wafer ti won ta no ti won fi anointing won anointing e pelu oil won anointing e pelu oil yen ni anointing upon us nigba ti awon inu Act chapter 2 abi yeah inu Act chapter 2 nigba ti awon apostle ti won bere si nigba dura won wi pe emi mimo si bale won ni ori o bale won ni ori ki se ororo ni won dale won ni ori nigba ti emi mimo wa bale won lori kini to sele mo nbo

0: mo ti ro pe gogo igba tin ba ti wa a kan mo se nkan kekeke bayi ni ko se fe loju popo ju to rasiko ni to a le mu video to po wa to rasiko ni to so mi se fe mo so pe oke o kin wa mo so di eko bibele pe oke a to padin jo mejo sugbon sibe sibe e je ki mo faide adagbere ati lo le were were a se ojo ti lo na nu mo se mo be pe yo ku to bi se tun mewa bibi mejo ko si so ma fi ma gba ipe demo de announcement de ti mo fe se okay e ti o de se pataki ti mi fe gbagbe ni wi pe apostolic movement a gba won new take wole ni odun tin pari lo yi fun de ka bi mi so gba fe gba won eyan wole ni odun yi tin bo so mo de fe ki a tete bere si ni so nipa re awa ti apa fe wole odun yi tin bo whatsapp number mi na ni phone number te mo te ba de ti mo ma pe jade so e kan je ki n tete mo pe you are interested to pa pe e kan kon kan so di whatsapp number mi yen boya mo fe tabi I'm interested tabi mo nbo so toro ni e number yen ti mo fe ki o darapo mo wa na tori ibi ta nlo won ba yan to le gba so iyan bere ni first is it maybe second Saturday ni second or third Saturday ni January so iyan be ma tun tun yen so die pe to di pe mo lo mo nbo en ton pe mi yen din try lati gbianju ewo na hello
1: play this process at their own peril
0: Hello.
2: Hello. Hello.
0: Ah, Latowode. Kile fe ba mi so? Kile fe ba mi so? Hello, mo ngo yin.
2: Fresh FM.
0: Oda, e si le won ni je ba. 32 FM ni bi bayi. 32 FM ni bi bayi. Oda, number te le pe mi si. Mo se mo wa tun oro so nipa ti Apostolic Movement. Number te le pe mi si. 070 55 000 949 070 55 000 949 tabi 080 97 000 949 080 97 000 949 tabi +234 90 62 okay hello
1: disaster exit poll suggests his Christian
0: hello oh, what's your day? Tabi, okay. Hello.
3: Hello, Eka.
0: Ah, Eka, let's go.
3: Eku si agbara yo mo joto.
0: Ami sa o.
3: Nipa ajibola lati gudija.
0: Ja, ki le fe ba mi so.
3: Ninda won gbagbo ose laamu. Aigbagbo. Ninda won laamu. Ati ole. Nkan to e ke se fun yan, e se mo we ti ogan yin se. En ti ogbadura fun yin. To nda won laamu no. No.
0: Ami, ese mo dupe. Yes sir. Mi fe fu gbo ara ti e da won yan gan lebi, nti won ba laye ni. Awon to da le lo ye ka bi. Awon baba wa ti en gbe kale lo ye ka bi, ti won o fi Jesu awon eyan mo.
3: Eriko Jesu so ninu John 6 yen. O de me wa mi nitori onje ti n se gbe.
0: Be ni.
3: Awon ese Olorun onje ti n se gbe. Na wa ka ki.
0: Be ni sir.
3: O ye wa mi.
0: Ese mo dupe. Thank you sir. Ese nga. So awon yen ni awon yen gan leku to da ile ti jeda se bi n ta omo yi ba opolopo awon mo tin gbegbu ana tin kaakiri won idi a te gbe baba kan to je pe won ti edagba ti order mi ko won o da bi kini ki mo fe wi hello ye ka le sir yes sir Kí lẹ́nu wọ́n gbọ́dọ̀ sí? Ó táwọn náà bá láyé. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ já pé táwọn náà bá láyé ni wọ́n ń ṣe. Àmọ́ ṣekúṣe ni wọ́n ń ṣe. Jésù fúnra rẹ̀ gan ọ̀tọ̀ òróró lé Pétérù lórí. Kò sẹ́ni tí Jésù ta òróró lórí nú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Ẹ mọ̀ pé but àṣà tí ó ń dáyé bá ni wọ́n ń gbọ́. Tí ọba jẹ́ pé ẹnìkan dalẹ̀ ẹnìkan ò ní máa wá ẹnìkan tí ó ta òróró ẹ̀ pàlẹ́ lórí kiri. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí bí ẹni tí Jésù ta òróró lórí kò sẹ́ni tí apostu tó òróró lé lórí wọn ta òróró lé apostu paul lórí kò tó di pọ́lọ́run bẹ̀rẹ̀ sí nílò Jésù lọ bá pàdé ọ bá Jésù pàdé ni àwọn ọmọ ẹ̀yìn bá Jésù pàdé ni so Jésù ni àna ẹtì wọn tó kó sínú wọn èmi ọmọ gbénu yín so ẹ wo kọ́lọ́run sàgbà wa ni hello
4: Hello, Mr. Kunle.
0: Yes, sir. Yes, ma.
4: Ekale.
0: Ekale.
4: Ekueto, sir.
0: Yes, ma.
4: Yeah, it is better in Latojo.
0: Latojo, okay.
4: Ekeo, Dana. Se awon baba won yen tan tororo yen won ka bibeli
0: won pa wo ni e mo yi tan tororo igboro
4: lo kan won ka bibeli ni abi se bi to ba ta baba nu bibeli lo yen ka se
0: ti bibeli yen o ni mowo wa ti bibeli yen o ni mowo wa e mo yi tan tagororo kan o fe ko
4: tan tororo ni wa mowo wa
0: ah tororo wa mowo wa
4: ma si se yen ku ipo ara won se bi jesu se ni ka se ni yen
0: ohun ti se o ti fi po na nu ikun na ni gbogbo e se mo dupe ikun na ni ti won ba tororo ti won ba gboro le ki won o se gbowo so ogbe ati je na lo je ki gbogbo wa fe se mu le gan e mo ye gororo kan mi ti won ta e mo ye ti won ta omi e mo ito won tan ka se fun ten ko la no third one den te ba gbe nkan kan bi osa lawo yen lowo inu ti wa na ni dun sugba ki seju awon eyan o to ba je pe nkan kan o introduce osa si won tele se mo kun oni mo wa kun oni mo wa kaakiri eh be ni gbogbo we na mo ti so mo kan tun lati so nkan die labala re ni ojo nkan ti e tin lo werewere ojo tin lo werewere oda oda asile mo le gba pe ka meji si but o se pataki fun mi lati je ki nje gbogbo eyan mo papa e te tin pe mi fun apostolic movement ebi ta tin se awon eko bibeli to fese mule ti o ni amulu mo lanu ti o ni owo kan abosi nu ti o ni ogbon ori eniyan e ti o ni ime eniyan ti o ni doctrine ijo kankan ninu sugbon to je pe oro olorun panbele amo this time around yo je kan losu la mo pade ago mesan si merin le kan losu sugbon egbe ni keni lati ko darapo mo wa mo ta ba ti pari osu akoko tabi to ba fi wa di pe atun so pe e je ka fun oni grace di osu ekeji osu eketa en ti o ba ti jo wa losu akoko osu ekeji di o tu duro di odun tin bo niyan so a fe gba awon yen wole ni January lodun tin bo so boya January boya Saturday keji abi keta ni a ma bere idanileko fun awon eyan toton so tin ba ti fi number mr eyin te ba ni interest tabi te fe darapo mo wa e kan ko boya lede oyinbo I'm interested tabi mo nbo ki le mo ye number 33 lati mo je ka mo ye pe kuni si aye mo nigba ti number ti mo wa ti an reti number ta an reti to ba ti pe tori ibi ti an lo film wa ipada bo awon orisa o so laye gbogbo kini papa nbi to ti ni se pelu awon emi kemi ti nwonu awon eyan te fi n de ran si olorun e le lo wo lori YouTube apostolic movement tv channel YouTube channel ni ipada ba won orisa atawon mi be ta ti fi sibe lo awon eko bibeli na wa lori apostolic movement YouTube apostolic movement tv YouTube channel na so and ferdison abere sin se awon live streaming lori Facebook wa ati gbogbo awon channel ta ba lanfani e je ki mo gbe ejo ati lo ki mo gbe ejo ati lo were so apostolic movement ti je gbogbo Saturday mo nbo wa sibe iwe the incredible life thing ti e din so po ti tan o ti tan ni ka so e mo je so po ti tan so laarin seju ka bi meji te ba fe pe mi wole sa 0705 2 odometa 949 tabi 0809 7 odometa 949 tabi +234 90 62 odometa 949 ki mo tun wa gbagbe na number ti mi gangan te le pe mi si leyin eto okay hello e ka le sa
3: hello Mr. Kunle
0: yes sir
3: e di pe awon eyan awon eyan da si oro yi daada e je ko ye mo bi pe ororo ninu ile mo o to won ti mo popolopo la won le gbadura si be ni na so bi pe e le ro ro te ke ti kini ki awon agba ti won fi se nti asan se yen ko ti ba la àìsàrí ó sì lọ orúkọ yìí ẹni là kẹsí kíní kẹ gbàdúrà sínú ilé yín kẹ lò ó torí pé ogun mọpọlọpọ ní ẹni báwọn ilé dá sí
0: ìrọ ìtẹsọ náà tí wọn bá gbàdúrà sóróró tẹmá kápòróró tí wọn bá gbàdúrà sóróró tẹmá gbàdúrà sáyé ara wọn sádùá nígbà. Kí ló dé tí wọn gbàgbọ́ ní orúkọ jésù tí wọn wá fi nǹkan mú nǹkan pọ́ǹtì bẹ̀gẹ́ lẹ́sọ̀ yẹn èyí tẹ́ ń sọ yẹn ẹjẹ́ nǹkan mọ̀ kó yé wa bákan náà ni ẹjẹ́ àti ẹ̀ gbàgbọ́ pọ́ǹsiṣẹ́ ká gbàgbọ́ pọ́ǹsiṣẹ́ àní stop ẹ̀. e fi bi agbo yin sinu Jesu nikan yo je won o je won e je to e ma bi ojo ti e ma bi e ma ko nlo ko ti e je ki ma lo so ani ka de kuro ona ko tan atun gbe we sinu awo tan gran bo te pe se bible te fe so yen James chapter 2 mo ti salaye daada ororo ti James nwi ni ororo atora ki ni nkan kan se pelu Olorun eh o ni aduro ologudu nsi se agbara adura ni o si se ki so ororo sugbon to di pe se nti di inti oyi awon eyan mo ti salaye gidi gan ororo e ti nbe kan to bi Jesu ororo ni Jesu po we le lori wipe okunrin ara Samaria kan ti won salada I mean ti okunrin alaanu ara Samaria gbe o si fi ororo wo ojo egbe re ororo na ni Jesu nso ki se pe ororo ti Jesu mu waye Jesu o mu ororo wa ko si bless ororo for anybody so ororo ni James nwi pe ru e ti okunrin alaanu ara Samaria n lohun eyin na le lo so oto ladu anu James yen oto ni ororo bi igba tin ba gbadura faisan ara mi ti mo to wa lo kini ogun ibaun nti James nwi nu so awa da papo awa ti wa so ororo ti James nwi ndi agbara olorun gangan ati mu adura kuro nbe ati wa da mo adura nu ororo eko ti o se ni gbo bita ati gbe o salawu yen lowo na nu eh ejo last call na ni sa hello
5: hello Mr. Kunle
0: yes ma
5: o se mo para awon araye fe mo kokoko bi mo le lo won le da si o ma so ya se nkan te so mo won ninu
0: iye ko ma
5: won le da si
0: it's all right my say ojo ti lo ye ki mo lo ki se pe won o le da si o ni nkan kan to fa ti pe o fi po lori program yu debi alaramo tori mi wa life mo ni so on to se le niyan emi na mo ko work ni ti lo eyin die ko sin ta le iyen ko ni ojo won da si etun ti pe order ejo 30 seconds sir 30 seconds hello abi made ni hello yes ejo 30 seconds mo fe mo lo yes ma
6: captain o so lati world
0: ki le fe ba mi so
6: awon
0: eje mo lo so o ni nkan kan to fa ti na kini fi wale die to fi wale sugbon oda Olorun o ba wa yanju re kini won pa won oda si nkan kan lo ti sele ko le bele lo ko ti mo je ngbo ba di ojo mejo a tun pade number mi 080 6593 02 61 080 6593 02 61 I'm interested tabi mo nbo eko fun yin te ba fe join eko bibeli wa tan se ni apostolic movement ire a je pe ori ori fe jesu oluwa wa dapo temi mimo ko mo be everybody wa lo order ro

0: wa awa ugbodo ba won raun aje tatatan arira oko komo mo je araun
1: arira oko
0: opo iba won raun
1: arira oko
0: komo mo je araun
1: arira oko
2: akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba gbogbo ri ade kade o pe lori o ki ba to pe lese ke esin oba ko je oko ba pe kan ri kisi aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gugu wa o mojuba gugu sense lapapo isense oni baje o oyo city oni baje gugu nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gugu ti butoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land gugu bi te baba wo lu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni e gbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele n lo sile baba iwenje adubi ero ba ni soro tele pe ni si 080 332 601 41 tabi 082 53 45 92 23 odufa te lanfani lati mo gbo lasale o na ni odufa oyeku lowo otun odi lowo osi oyeku di e ma ba mi ka lo ifa ni oyeku dindi oyeku dindi adifa fun bata ti si ore sango won ni o kara nle ebo ni ko wa se obo riru ebo oru o gberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ko pe ko jina e wa ba ni ni jebuture la ba ni lese o ba risa be ni awon agbagba merin ni won ti ikole orun bo wa si ode aye agba alakoko ni bata agba elekeji ni koso agba eleketa ni dundun o ti agba elekerin si je sekere awon mererin mo kan keji ode aye ta won lo yi iwo oju mi emi oju o won ni ka won mererin orubo bata se gara bata lo won lebo oru o akoko mo po na lo to bi ju gbogbo won lo koso na orubo sekere ati dundun ni nbe leyin to lo ri sebo ngbati awon mererin de ode aye won bere si ni jise to lodu mari ran won o wa adijo kan kabiyesi ilu won wa pe gbogbo won epo oke bi epo eye oke bi eye won ba ni ka won awusa salu ki won wa dafa won pe gbogbo awon onilu gbogbo awon ajoye ilu ti lo ba bi to ni a ba n bo si gbagede ari oni bata lo koko bo si gbagede ari o lo ni bata ba ju owo ja re si bata re lo ni bata n pe ti wala awon ajoye ilu wa wo pe eleyi ti o mo oriki kene ti wala titi tele nwi eyi oriki kankan ko pe kaluku sa wo ni bata awon ajoye obo ojo oni koso na ba bo be lo na ba bere si ni wi tenu e ba won oni koso se ma wi gbogbo awon ajoye ilu won sa wo oni koso ni eni kankan obo ojo oni dondon ba bo be oni dondon ba ju kongo silu ne ba n pe eru oba ni moba oba to eru oba ni moba oba to be lo ni sekere ju sekere oke lo ni sekere han sekere lo di chichi kirichi ni gbogbo awon ajoye ba mu eti esi kini e kopo yiran to ntileke loju agbo ba bere si ni dun loju agbo ba bere si ni ro eri bayi lo ni dun ba wa yin fa ifa yin olodumare oba lorun ni ba nse be gege ni babalawo mi se rere kifa oyeku dindi adifa fun bata ti se ore sango won ni okara nle ebo ni ko wa se ogboruru ebo oru o gberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ko pe ko jina e wa ba ni ni jebuture la ba ni lese o ba risa e ko ta ri konu oyeku odi tale ni pe ruru ebo ni gbe ni airu ebo ki gbe yan lati gba wa ti se nle yan merin ti jo duro loju kan ti an ti jo ma sowo kan ta ba n soro nipa ape orun ipe orun ta yi opapo mo ti kande sugbon ifa ma to ni sona ibi ti awon agbagba merin ti jo n ti kole orun bo wa sile aye bata ko jale gbogbo ana la mo pe bata to bi gbogbo awon ilu yoku lo o lohun ole boru o nla gba gbogbo won alafoju di ti wa ti pe oni gara ti wa ti pe nte eyin o to ke eyin o mo pe re oni koso na ti orubo o wa je pe dodun ati sekere nikan ti nbe leyin to lo ri rubo awon ni won wa gbori ni gbagede oba loni ni bi oni nawo nbi oni ko mo nbi olomi nira dodun ati sekere lo wa gbori loni ti wo na ba fe gbori lenu se re baba bogun omo ikan na ni ojo ga awon to won waju won ni bi tan na ti bere ni bi ti an rede to ba se pe ru seda dundun ati sekere yi to ba se pe ni seda ti an na nko bi o ba ti e wa ri be bi wo na ba fe dabi tara waju e ebo ti sekere ati dundun ru ngba wa se to ba se pe ru oye ku odi ta le nlada fun ti wo na ba ti ru ebo yi ninu odu fo oye ku odi oro ri o tuba yo tu se ijo ti e da ba ti le sun to ti le da inu ro ijo na lo ti bere ase yori o ogun ogbon egbegberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara ase nbe ninu oro be ni oro lolohun fi dale aye ti awon baba wa ba rin rin ajo de bi kan tona ba pin meji meta won o mu o kankun eji won to ifa lo ni odu to ba hu loju opon ta lo kokko da odu fa ngan ni gba wa se eni to da odu fa ikini etutu to se toro re fi tuba to fi tuse to fi rile aye lo to fi rile aye gbe ebo ati etutu ita ba bo oru tan gbogbo re to nawo si yo wa to olowo ta ba ti e wa sise fun o pe olori ilu o ti gba waju awon aje koja na nu en to ba ti gba pe sara nbe ko gba pe o so wa aje wa awon to nri loju orun na won de awon na ni won tu sugar gege ba se gba pe adua nbe adua lolubori olohun oba o si pe meji adua na la nse ni di sense adua ide ta kura won te ba rinrin ajo to ba de bi kan to na ba poruru mo lo to pin meji meta o yawo se gbese lo nje nbe bi an na o si ola nu ki bo si o se se rin on jeje iliri mo kan keji ko to ifa lo ban baba wa se to lati gba wa ti senu gbogbo n to ba da wole yo si pada mo yori si rere adegoroye ige adude agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te baba wo ilu ibadan lati bi kibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re ẹni saarin ọjà òjé níbi tí a ti ń tẹ ní gangan ẹgbẹ́ ọ̀kadà òkè ọ̀fà bàbá àsálẹ̀ ẹsọ̀ lójú sọ́ọ̀sì tó wà lókè ọ̀fà bàbá àsálẹ̀ tẹ bá ti gbójú sọ̀kan yín lọ́wọ́ ọ̀tún ẹ̀rí àkọmọ̀nà wá ń di ẹ̀rọ bọ́hún òlun ẹnílé bàbá ewé ń jẹ́ àdùbílẹ̀ ń lọ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ lè pè mí sí 08033601 tabi 08053459223 is 08053459223 oyeku odi lodufa ti mo mu wa si etigbo wa lasale yi elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun.

0: Olorun fe nikan se je nikan lo o otun oluwawo le ibadan oloye ewenje adegoroye igi adu bi agbe fagori te omo dido wa mo gun ma te onisu lo niyan ke yan ma se se nikan ma je nbie niri oja degbe re nta ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewenje adu bi otun oluwawo le ibadan ni baba sele loju ona je nbadan lati oji eleni egun okada baba sale oju sauce ni e ti so kale e ti ri oko mo na wa gbagada gbagada ewenje adu bi nbe tabi ka pe won sori 08033260141 oloye ewenje adu bi otun oluwawo le ibadan lo ni irorun la ba nigba ta daye
1: Shilo le resi sa, iro dede ni to de. Eto to poju woko ni lo anye no kiri. Besi 32FM, 94.9. Laughter House, Orio Kete te Premier, Mokola Ibadan.
2: Toye yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo o toni
3: eto igbeyawo laye
4: ejowo eduro na jare
5: bi lo sele
4: ki won to so wa po nje oran ti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026
2: eh ni tuto
4: ka sa so pe o ti ran won abi
2: ta lo ti so pe mo gbe ran gbogbo awon kan ile kan so nibi ti cdk e wa
5: e won lo tun je cdk e bayi
2: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
4: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti sọrọ ya bi
2: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
4: oluso agunkan eso wa po
2: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
6: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Besnai Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707-460-3911.
7: Fojusun re ni ko ra leti ki o si ni ojo la to fokan bale abi o ti le n gbero ile kan tabi ile anipamo ile se substance proper

0: my dear, sumo mi ni bi.
1: Egbo wo yin jo, lasiko ti Akim Amsat fe bere eto kasun layo. Emi o le se ki ma gbo nitori pe abere orun temi nu. Bo ba wa pari eto tan ta gbadun re.

0: se ko ba bu waya o wa de ana mi ko be o fi esesi si
1: igba ti o
0: o
1: na re ni ana re o lo je ifa kuro me
0: na eleda godan fo

tèmi èmi olólùfẹ yin kan soso ọmọ yin ọrẹ yin àbúrò yin tó yin adégbọlá the one and only international sẹwo tó ní NAFDAC number another one is a counterfeit mo n fi asiko iroyin wi pe mo fẹ kẹ ẹ ma gbọ eto ọmọ yin olólùfẹ yin Akeem Hamzat o sokoto bi iro olikun sun gbẹngbẹ alomi lamu one kokwe meji o efẹ mo time ago mẹwa leni nibo 32 fm feyin 94.9 blood tonic ni ko se fi sere ibe le ti gbo ti mo tin ba yin soro yi a n bere eto na le n gbo yen te ba tin gbo bayi e ma sunun alaafia e ma lala ayo e ma bara yin ni paradise ni pelu ayo atalaafia e ma je kan froyin fun yin e ma gbe radio yin kuro ni 32 fm feyin 94.9 e ma ma gbadun eto orisirisi nbe awon bayi omo yin Akeem Hamzat sokoto bi iro sun gbengbe onike ma gbo

Evarabale gema ba kalwejo o sa ti yin ba se ma se to no etu eni atundun asking gbagun ju gan lo nge padimi tun yo radio 32 FM feyin o nga

0: ni pe bobo ni lawo le eh eh bi si ba nse niyan e gache party lawa
1: ah no be ki
0: ko ba no dull moment e ti ba wa ti pepe ko ba ba si pepe so awo be ka ju ba si bayi yo ti loko
1: O kuri.
0: Budara. Ah, ti o ta lo.
1: O ma ni kini mo ti e, kini mo ri lara asugbengbe.
0: Ye!
1: Be o ba o duro ton un process.
0: Be ke da duro.
1: O se ka si mo fe fresh.
0: Olorun jo do pe mi lale iwo na. O duro re. O duro. O duro.

0: Ebami ba lo mi lawun wa iyawo won tin be America o. Ehe, e je kan tun pe fun kile pe ta. Tayo ife du. Gbogbo eya America, gbogbo eyin ti wa. Ebami ba ti si mi, e ti si mi. E da ko e ba wa pe won jade o, oko won si mi si won lori ile ede Nigeria. Ta ba wa n bere pe kile oruko oko we so pe sokoto bi iro sugbengbe. Alo mi lamo. Se ah kile tun je na. Mi nse mo.
1: Ori ebo.

0: Kemi.
1: Yes.
0: O be biori biori ka.
1: All right then. I'm
0: busy. Do the crime man fada o be ko le oko.
1: Ah.
0: Kilo man fada.
1: Ibere yere si ma wa.
0: Ti mo fi le mo mara. Do ko ti so to ba se le oko.
1: Won o lo to mo ni.
0: Ti gboro mi kan mo biori pe. O ba ko le oko re. O lo ko be fun so gowo.
1: Ah.
0: Jo ti e fi o si de kari.
1: Bo ni o se wa duro ko fi se.
0: Iro lo pa mo ko e ma ko mo ko ni.
1: Eh alomi la mu. O ti bere lowo e pe so ka igba mo oko e lowo to fe gbele
0: lo. Ina mo fi
1: ro. Bawo lo se mo?
0: Jo fi o so gowo na. Emi ti mo se wa nisi. Ti ya ba mo fi so gowo ba ni fun mi se.
1: Eh.
0: Ti mi ma na nu owo na.
1: Eh.
0: Wo gbe mo lo. Wa fi so gowo, wa fi so gowo. Wa lori mi, lori mi.
1: Eh, o ba pe yan lori eyan otorin ki se fun fun e.
0: Se do lori mi ti mi ma na nu.
1: Ti ba lori e leyi kini. Alo mi lamu.
0: Mo.
1: Mo ti ko abo si ro zinc yen. Ba mi fucking to de o.
0: Re fo se si.
1: Ba tu ni mo ti ko aso sinu bathroom o ba mi fo ko kin to de. To ba fo. Eh
0: eh. Je ni ba mo to ki wa du lo abi e ki mo le lo.
1: O de to be ko jeun lai lo awon aso yen.
0: Yes ma. So mo obi to ba se lu gan ba.
1: Obi
0: emi oru. Obi to ba se lu gan ba fu oko. So pe to wa lo mo ba bi mo. Won se ru e fo mo ti e na o.
1: Ya lan
0: te fin gba nkan e ka bi be de iru awon gaga wo lo wa to pe obele be da ni jokore yo sa ni pe ani mi o se mo ani mi o se mo
1: opo opo tori emi ma n ba won kan soro won si mo ma match po yen ma ni killer o pe mo ma bere ma ni to ba ti e wa bo si pe boya ba se ko i megeju kini boda ile se te fi so pe ah oluwa kemi mi se mo o en to elomi o ba ni agreement ati le tawon ba ti jo so ni igba tawon ba ti jo agree fun awon to ko ni ba wa lo yi pada boya oko mi ti so nsin pe my dear oh, you are the last bus stop. I will never marry another woman except you are
0: bolovo
1: ma tutu en ba se bole ale re yo
0: I will never marry another woman ko lowo lowo ni o fe yawo yawo ma de kan
1: ni iko ta fi so fe yan okunrin na niyan ke ye koja aye yin awon empty promises se ba mo pe e le se e ma wule
0: se yo le fa ke okunrin ko mi fi ari ko won fe ko mo
1: pelu o
0: yawo mi din ki o ta fe lu
1: eh
0: o du wole oni e ko to beta o du wole e ku le o so ti amu lo ni eh tayo oni alomilamu oko mi se alaafia ni emi ni oko re
1: anti tayo emura si
0: ki lo se fun
1: anti tayo emura emi si mo ti e ko ba yin emi si mo ba oko yin pe yin jade eh le ki mi no ke oko ki mi you don't say oko be o pori mi ori mi ma ah te ba fi owo

0: Tori ti pa ni lati ko fa disco one tako Fuji blues tako demonstration tako master blaster tatun ko shabu solo kilo tun wa wuwo to tun ti le jori wa jojuma jojumo salopon tawa isun ko se duro wo bo se un lo o ba tele
1: e ti ma gbo
0: mo ti so ni gba kan mo ti ni gba sa don bisa ye nobody knows
2: tomorrow
0: ola de tun le pa ju se bala na lo ti yi pada to de ni ko to wa di pe ni gan ma dola ko se duro bo se un lo o ba tele

0: aago mọkànlá gẹ́gẹ́lá wa 32 FM 94.9 lórí ètò castle ayọ̀sù pẹ̀lú alómilámù wàhùn ẹ wo mo ní ara ni àwọn èèyàn gan gbòòrò báyìí
1: ó pọ̀jù
0: wọ́n lára ni àwọn èèyàn gan o kí ló dé àníyàn àdúgbò tèmi àdúgbò mi ni wákà jayé ìmẹ tó fọ ọkọ wákà jayé gbọ wá inú àjọ yìí ti gẹ tiẹ
1: wákà
0: jayé jayé kẹkẹ
1: bẹẹ kílẹ̀ ká pè.
0: Ewo oyoko odi olofa
1: orulawa ko pe ti o se
0: olofa ko e ko wa ka jaye ah de titi
1: come
0: jaye aye se wo lo je nbe ah jaye kankan ni wa ka do lo na church ya na church wa lo pe meji ah jaye kankan wa do kemi as go se to zero you to gbe ka do ma di bufa wo o
1: kini
0: wo na di bufa wo bayi o wa si ona wa ka jaye o in don wa campaign leri agba mo fe mo
1: nkan to ti e ma ya mi lenu ni wi pe to ba ti wa dibo ntan won si gbagbe adugbo tan ti dibo fun won
0: ah ibo odun
1: yi gbon ni ibo yen awon ati gbon ati se kini
0: ati gbon
1: lowo lowo ki n se wa dibo ara agbara isi kan wa dibo mo ko si e lowo mo soro kan lori eto ilose to lo mo ni mo gbe oro eje ka kan won yan nise ka si ba wa da won loko owo mo ni mo gbe ka awon eyan kan mo olowo to wa lowo to nisin mo foruko bo won lasiri atoruko bi ti won ti fe dibo won to na fe dibo won ni olowo ta le o so ntoju owo digba to ba ma dibo ni o to ma ran fun awon eyan lojo idibo o so fun mi clear ni pe kin je ki ma mo kin je ko ri mi o pe n to so n to mi niyan
0: o ye ki e mo ran ti ojo ku

0: Fistorile, fistorile, dar e dogodomeru.
1: Tu bende.
0: Oru kwa nimeri zoro.
1: Alo mena mo me ku se o.
0: O jori.
1: Ase
2: sa.
1: O je nyu.
2: Ase.
1: Oruko mi ni wa lati onara.
0: Okay.
1: E ku itu.
0: O jori.
1: Eri e tin ba paro. Tin paro fun yan. E tin pa mo ba mo, e tin da pa mo fun.
2: Bene.
1: Ebi gbogbo wa le le du asari wa o si gbogbo nu o mo ko ko mo gba ngba wa e ti won ma se su o si mi o si
0: mi e si mo dupe sir e si gbe

0: into le so problem wa ebi o mo
1: ala mi lamu oro si won so le kan meji oro ye ti pin si meji o owo se fa ti owo Nigeria tele
0: ah
1: o wa di pe server gbe wa mi le merin bayi
0: iro ni o
1: 30,000 server e lo to ba fun yin meta pere de ni 10,000 o get 30 e ba mu de odo won abokitin se o ko 78,000 naira fun
0: mo darun
1: laye igba kan bo lo se ri iyen lo ba en to tun wa nsoro ni pajapa awon ebo igan be ba dodo won beyan ti ebo ba wa ninu lift you money ha you are from Nigeria but man but there is money in your country what are you doing here o mo pe owo to nbe lori laede ti wa oju kan lo wa ko circulate kaaki
0: so fe gbo gba ti bo ko we ko ni Cape Town ni South Africa ni joni gba ba de airport kan ni wa bi kan ni George so ba wo flight la George de Cape Town ni wa juku wa reti pe ki wo ka board ni ba ba mi awon meji oni where are you from ah bo gba pe wa se le se ni South Africa we are from paro pa bo ni I am from New Delhi India
1: eh
0: so do India
1: alo mi la o ti
0: I'm from New Delhi Oba lu jowo pe mu passport be ka wo ye passport bi wo.
1: Bi ki se immigration lo bere.
0: Ah ah.
1: Ibe yan kan lo kan bere o fa ba yin sere ni.
0: Ere were ere si bi ni wo lo wa bi se.
1: O like.
0: Boya lo pe I am from New Delhi, capital India.
1: Mm.
0: I don't know ibe ni pe kidnap wa ta kiri.
1: Ko si bi to mo Nigeria o si.
0: Ibo ko so to mo Nigeria.
1: Ko so fi mi lojo kan gba mo de Mali. O ni awon sister ni atawon brother mi oni ki wa lo wo won. Won ku be bi.
0: Eh.
1: Bo ni wa so ni. Ko si bi to mo Nigeria le gbe ti a le gbe oni to lo mo je ka so pe iya mo ya lara
0: so mo pe lo mo pe oro epo ta so nisin bayi oro epo ta so wo bi ka bi oro epo ta so yi ni igba kan de po wo bayi an lo na black market 2000 patita 2000 ni mo pe won ti mo pe ni iya ni awa mo Naija ebi wo rira ebi ti bayi ke sa ti rira ni de a so ni fo ti e ba so ni ta kan 3000
1: ola
0: ara wa karaba nikan ti won tura
1: un ti ta
0: won owo ti ri lo owo owo bo je pe owo owo ti o mo lopo dudu owo won
1: o se
0: owo owo lo bu na
1: amọ kokan ni alomi lamu awon yen ma nso fun wa won ni pe awa la gba fun won be
0: class
1: to ba increase nkan price to tin ta po price ni french o lo si wa be do
0: be na ni united arab emirates bo ko ja ta se do bo
1: wa no o le si
0: nigeria ni ke na ni ah what is transfer one lo one bo
1: abi kan wa so pe kan le wa
0: sorodo bi ro
2: ale ni lamu
0: o
2: sugbe ngbe ku ni baje so yin
0: amen
2: se ri awa nigeria be be la la ko yi en to ba lo side ona ku to ni won mo pe gbogbo nkan awon be yen o ba we fun wa eh eh o kan ba da ko te be so ti me ti 10,000 naira won ni ko ko document e pe le ri awon ni pe ke ba ti le document ni 2,000 naira bi 25 eh ni wa won ta wa ni Nigeria bi ara 20 ba di 20 ni 30,000 naira
1: be ni e paro
2: won ti mo pe ara Nigeria ara wa gba ya Tell me, you're going to bed. I'm going to be a girl. I'm going to be a girl. I'm going to be a girl.

0: be won fi oko fo ori edanu
1: this come here
0: ere lepe lo te yi
1: olorun
0: atija
1: me I know the boy
0: oh ise to se to fi kon lebe ka dibo fo o fi se wa
2: ah ti atete so
0: se omi ilu bo lo fun wa ni o abo na lo da oda
2: oye mi o
0: abi na lo fo ladugo wa okay in to se to fi qualify pe ka dibo fo oh god idoba ewo yo da fun yin
2: awon mo school wa joko lele
0: eh
2: ko sa da
0: to o lo le ewo ko ri pe oya ri pe school oya mo ko da wa bi o ri ke kan to se o
2: wa ni o ba gire ti wole school
0: a wa nibo
2: o je te ma je lo so san re ki kan ma ti e se ngba ngbo se wole to ni ton fa omo e lo nje e ya wo se losu kan
0: awon na ni de gan.